fica 7 metros cúbicos por segundo. Na a tivisa ke leswaku nharhu ataka mati lawa ma ta tshuka ma yaveliwa hi 3.5 metros cúbicos por segundo. Ku tlula 190 wa vanhu va khomiweke mavabyi ma chiwaka fistula obstetrica va karhi va kuma nseketelo wa tavudhawu xifundzankulu Nampula. Mahungu ma vula ku va kusukela musumbuluko lweyi timbabyi toleto ti karhi ti dawuliwa ti va ti kuma ku dahiwa swa nga ndlela ya ku vuyelela ka matshamelo manene. Ntirho lowu u nga ta etaka 10 ra masiku wu endliwa mahala axifundzankulu lexiyana xa n'walungu ka tiko. Na u nga ni nseketelo wa Focus Fistula nhlangano wa ku kalanga lumbe mfumo u nga ni vutlhari ra ku yelana ni mavabyi lawa ma xanisaka ka swirho swa wansati. Ka ntirho lowu ku kumeka 10 ra vadokodela va kusukela ka matiko man'wana ya misava lani ku humelerisiwaka va le Madagascar, Congo, Mexico, Italia na Argentina. Loko a vulavula micinina yina ta waxi murhangeli wa nhlangano lowu lomu tikweni Igor Vash a rungulile leswaku ku da mavabyi lawa loko ma nga tikisanga ngopfu a swi teki nkarhi wo leha kambe swi lava a wu nyaminyami rikulu. Mukombisi wa mfumo xifundzankulu Manika Lorenzo Lindondi a lava ku va hi xihatla xikulu ku lulamisiwa matshamela ya makasa de banho ya Banco de Socorros ya Hospital Provincial de Chimoio lawa nomo lowu ma kalaka ma nga na matshamela ya ku va ma nga tirhisiwa. Lindondi a vule marito lawa ku fambeni ka riendzo a ri endleke axibedhlele lexiyana na nga tivisanga na a navela ku ya vona hi le kusuhi mhaka yi paluxiweke hi mun'we ka timbabyi leyi yi runguleke ku va ku ni bunga ra ku kala ri nga tsakisi axibedhlele lexiyana. Murhangeri loyi a lave ku tiva a xivangelo xa ku va xiyenge xi hanyelaka ta vululamisi ra matshamelo ya xibedhlele lexiyana xi hlwela a ku lulamisa ntirho lowu. Na a engeteke ku vula leswaku Banco de Socorros a ku fanele ku va ni matshamela lawa yana hikusa i ndhawu yo rhanga ku va mbabyi i nghena kona. Radio Mzambiki a ta tlakuxa ta vuhaxi ra mitlangu ya ku tiyisa miri lomu tikweni na nga ta tirhisaka hinkwato tindzimi ta 15 a haxaka hi tona ka switichi swakwe. Mahungu lawa ma paluxiwile emurhangeli wa nkomponi leyi Mario Albino ku fambeni ka ku funghiwa ka xipfumelelano xa ntirhisano xikarhi ka Federação Moçambicana de Futebol na Rádio Moçambique. Nkarhi na kona murhangeli wa nhlangano a nyalaka ta bola ra milenge i xiyimo xa tiko Faisal Sidati a rungulile ku va maendlelo lawa ma ta hlengela ngopfu ku tsundzuteni ka ntalo wa vana va tiko ka ta mitlangu ya ku tiyisa miri. Mindset wa ku rhandzeka lawa a ve mahungu ya mixo hi Msuri Provincial di Maputo. Rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto ri xile.

ku sawusi kote ku swibekisa wo teka ni leswi hi nga swanga kunene u ya ku tlangeni ha swona. Xana ke kunene u leswi ta tiya. Ah, kunene mamana wa manuna.

Tinhlasi ti enteleleki hi ku xiya ta matshamelo ya nkama kunene ti dzungula leswaku ka swifundzha swa le nyingitimu ka tiko hi Nyembani, Gaza na Maputo ku ta voneka a ku titimeta xizame hakunene na kutene ku nga ta vonaka a ku va ku ni mphumelo lowu u pfisaka. Ku kumbeteriwa leswaku ku ta voneka a timpfula, timpfula leti hakanyingi ti ta ka chuka ti heketiwa hi swingwalangwandza na koneke fuzi mimoya hi leyi mi ta ka hungela kusukela a nyingitimu vuxa na mikongoma nyingitimu pela dambu, mimoya ya ku va mihunga na mi le mimoya ya ku titimeta. Hi ka ta matshamela ya nkama xifundzha xa le Tete, kasi doropa bya Tete ku hisa ku ta chuka ku thasa ka 35 graus centigrados, ku landzela Kilimani na 32, Nampula 31, Pemba 30, Ximoyo 26, Beira Lichinga 25, Nchainchaina ya Nyembani 23, kasi Maputo ku titimela hi 20 graus centigrados.

0: Música.
1: Kuve a hi kuva a ganya ngofu. Ova leswaku matshamela ya kona lawa mahanyiwa. A hi lamanene. Kutani u ta chika ku ha hi swi ya ganyiki. Kasi le ku ganya ka munhu hi loko swi te yini. U ta ka chika u vabya hi tinsan'wu hikwalaka ku va u tshemba munhu leswaku e ganya. Kungwangwana nga ganya ngo va mbilu yi kalaka yi nga tshamisekanga ni matshamela ya kona ya vongwe byakwe. Leswi a pimisaka swona. Misela ya munhu ma hambaniki. Xa vitisa namuhla leswaku akasi hi vangani kona. Kutani loko wo kala u nga ti xindli a mixi lo u hlamba. Loko wo chika wo huma la handle kutani u sungula ku va u twa muxwexo. A dumbaka ngo leswaku namuhla ku hlamba yingi kumbe xana swi ta chika swi thindeka le ku wena. Xa hombe u ti xindla u tekela ku hlamba na u nge se huma handle namuhla. Sa futhi loko wo kala leswo swi gadzatana leswi swa vaselina loko wo kala namuhla u nga timbyindle a va ta ka chika va ku tatana luya humakala njhempelampela a huma mutini swi eketola nkuma.

Ya uzvanzwa chidhakwa kunene utavuya finingela saka hikusa. Achidhakwa achizomweki kumbe xana hiku kushava likuku. Achidhakwa achizomeki kumbe xana hiku vachijuletela xanchumu. Axina ximasu, xina likuku, xina mubede, kambe xidhakwa siku ni siku. Hey! I sungule tolo ke mhakali. Hina velaka ku va hi hlahla. Yi vulavula ngopfu hi lavantshwa. Ya. Yi vulavula ngopfu hi lavantshwa. Xana ke tolo ebyi hi vitiseke leswaku a vutomi lebyi byi hanyiwaka hi vantshwa va masiku lawa. Mpela mpela byi ta tshuka byi hi komba vumundzuku byinene bya tiko. Hi ti twile tinhlamulo tinyingi ta va likwezu lava va hi foneliki ya ku va kunene va beka mavonelo ya. Inaka namuhla na hehe kholaka ku va hi vulavula hi vo vantshwa lava. Xana ke a mahanyela loko hi swi xiyisisisa leswi vantshwa va tlangisaka xiswone kumbe hiko ku tlanga loko ya hi swi tiki a vusiku loko ko za ku tlhasa wa wuntlhanu i vuphusephuse lomu a switolo swa ku xavisa amabangeni. Loko u nga nga tlhasa wa wuntlhanu he. Hambiloko o pfumala male a muntshwa loyi kambe loko u tlhasa sexitafera anayo. Anayo mali loko u za ku tlhasa wa wuntlhanu. Phela ita va vuphusephuse. Majaha ya nan'waka kumbe vantshwa va nan'waka a nge se kulamila tinyo. A ni movha. A ni yindlo. A ni leswinyingi swa ku va wena u heti malembe manyingi na u tirha joni u nga swi kumi. A swi kuma kwini yena? Wo Manuela hola vanga na wumpela lawa. Wo matlangela hola vanga na wumpela lawa. Ni hlama jaya kone vanhwanyana. Enje swi tavane umundzuku so leswi. So leswi swi tavane umundzuku. Oh, a swi ti. Kumbe ke wone unga hi pfuna ke wale kwezo hikuva u hi fonela u hlasha nchumu. 82 84 34 80. Ya hizamele wo hizamela wo hipfuna kusa hey phela hambile swi xi zwameshaketa loko fa ova wa hontlano namuhla a munhu a ta jula leswaku a xixivalana a tamele a media a xixivala kumbe na aphikisana ni xigadzatana na xa xivochongo anga na banchi ayozi axitala twini hey nako futhi nanda nako hini wa ku thuliwa ku tiza u chuka u navela phela loko u va kuma na va yimile ku lomu ya mabangeni loko oh kambe leswi no ya ku tlakuleni ka masaka ni ya ntizweni kambe vakona va mungana va ku avazi va yenca leswi vone mali hinkwavo yo yenca hi kuna va kuma ni nkama wa ku yima mabarakeni va hoxisa swa tincondzo ta tihuku va ti dela wena ni ncondzo ya huku tata wo heta lembe leswi kafu ne futhi ne ku chuka.

0: Ti nimo ngisete halo sela bzishile.
1: Awushini.
0: Bzishile tata.
1: Eh madaroni.
0: Hey shisela na lama.
1: Sana Domingos Manuel Manique, Sarawas de Mungwana. Mungwana mchasho.
0: Mhm. Isom tata dumba u twele ntshokobetelo wa hlokomaka yizo.
1: Ina ya kuvula kule timhaka ta majalo sa mina.
0: Ya.
1: Kuvula kule timhaka xe botshong.
0: Kama ja ka lavantsha vana nwaka.
1: Avanyangwa ka vantsha.
0: Ewe.
1: Vafa vantsha vafa xe botshong. Botshongo xa daya. Aye switiswa kwa mfumo leswi nga hla hi tsakile swa kwa mfumo leswi nga hla swa ku. Aye botshongo xa tsimbiwa swa ku singa hambiwa. Aye kupa. Filmeje majaya da mabona ha ina bona masuku ngwa hi kuma va tikula ina ku mhinga va tsala manje hey na da shinimi le tsho tsho a shinwa shamba se
0: shana ita vane vumundzu ku kola
1: a umundzu ka zale kona u tsana wanga umundzu ka zale kona
0: ndi kone man
1: a zale kona umundzu ka ha le shinje wa ka hey ndi tshusha u karata mo ku shine
0: ya
1: ina usam
0: hey hitlangeli tata
1: almambo se mina rungula nyana mashakanyana
0: ha hita pfula le konga ndzele ka timedi tinge tinga ka mahora mange mangane ku va wenja leswo inga hlulisa vamunga
1: almambo kan mambo ndzi tsala loko nene kan mambo

0: A xisela byi xile.
1: A wu xile.
0: Byi xile, hi xisela na mani?
1: Epa, nkura ka machovana.
0: Me ka machovana? Ku njhani ka machovana a mpfula leyi?
1: Mpfula leyi ya ba leyi.
0: Ya.
1: Tata.
0: Hi swona ya tana, mavonelo ya yena a nga va wani a dumba n'wi hitwile mhaka.
1: Mhaka hitwile a lexi xi endlelaka ka n'waxoxi i ku vanhu va lava ku ri tirha. A nga lavi ti bya vumundzuku bya yena. I pfuna a lavaka ku ri tirha, a wu tomi se byi ta ku ri tirha hi puke a nga lavi ti xa vumundzuku.
0: Ya.
1: Se epa mhaka leyi ya xivotshongwa leyi loko va yi landzelela munhu munhu a landza lexi a vonaka swaku munhu ka siku xi ta mu hambela nchumu tata khani mambo
0: i nkomo byi ngulelaka ka machovana
1: khani mambo
0: leswi ku naka mpfula kumbe mpunga muto byala
1: a mpunga ti swi na fika masiku ya woho ya ha lunghisela
0: hi swona i nkomo ka
1: khani mambo
0: byi xini byi xile a vuxeni
2: byi xile
0: kokwana
2: allo
0: a vuxeni minjhani
2: a tipfuxa n'wini ke
0: na hini vutimi byi kona
2: ni yo mpfula
0: a mpfula mani
2: tabu yo khayela tabu yo tshama
0: impela
2: a dia 22 la nyimela wena tata tsha
0: loko fana u sukuma swikulile mani
2: kuni leswi ni swi vonaka swa ku ha dia 22 tata swikuma
0: swa dumbisa
2: swa dumbisa tikana kanisa
0: impela
2: loko yi nghena makene livombo swa kazata vana va masikwana lawa lava hi tswalaka ku sungula n'wana tenge a navela loko a navela kuma mhlohloteni kambe ku ni le wa ku va a navela a nga naveli loko a kuma mhlohloteni swi nga hi kona u va kuma njhe va yo vananga leswi mi ngo tshama mi fona munhu a jala so hi byini futuro byenu va ku hi leswaku a hi na mali ya ku va hi dyondzo loko a muna mali ya ku va mi dyondza va ku ina loko xale mi phorisaka hi yona byela mi yi kuma kwini ku se nambuloko wo ba block u teka mali liyani u baka block ma hamba xitiki ma hamba a forma sam professional nambe ya poka dura sam leswaku va mu tata mi sindzekela hala namuntlha swa ku kahle munhu a muna mali ma xikama ni ka va mu tshama mupotseni mi poyisa kwini vana nga ku va muna mali a ni ta va swa kazata hikusa a ni swi tivi swaku kwale futuro lebyi vana lava hi nyimelaka byona a ku na futuro a va naveli nchumu a va naveli munhu futhi loko byo leswi n'wina mi ngo navela ku phuza byala so lani u nga kona n'wana nga wu na xinelo maxilo ya ku a xava ka yena byala a teka mali a chela konteni a tlakuxa a vutomi bya ka kwake se wena kwale se futuro a va na futuro vanesa hi switivi swa ku a tiku byezu lebyi leswi hina hi ngo famba byi ta sala byi ku yina hi switiki hi kombela leswaku va hi pfunana hinkwezu hina va cele ni mfumo na hina wokwa wu hi pfunisa swaku vana lava va ve ni futuro vuton'wini a ku na fabrika bya byikulu byo kula byala byo kula a byo kula fabrika i mafabrika ya byala se hi ya kuni ni swoleswo leswi lowunene loko ni phaza mani ni kombela ku byivaleliwa mazi mafabrika
0: ya
2: sisela nkama van'wana va makwenu va ta hlaya xa wukahle
0: inko heyi xana ke misaveni ka siku hanyaka kona hi swo leswi byi xile byi xile
3: a wu xini livona
0: byi xile tatana hina ma
3: una loreto hlawati barugonisa so simona
0: na minjhani hlavati
3: ku rhulile bonisa yo pfula ngati loko mi nghena mhakeni a vana va swoswi a hi swi tivi leswaku vona va kongoma kwihi ku ri ku lexi ka xi nga va kongomiseki a va ti loko u vulavula fajikonta i mati ngehla ka patu a va ti nchumu leswaku bumala swa ku yini a hi nge mina parti la mina a mfumo a ni nge wu hluli swaku leswi a wu mali leswaku hayi yini u dlaya swibohlongo e u ma fabrika eka tikweni liya swi na vanhu lava tirhaka pfala va endla leswiya a munhu o kala a nga dyi princi ku na vanguvu leswi u ngu va nga dyiki va tivukela va nga dyiki hlampa a vabyi swi kati ku vona va nga tshiketa a hi mhaka swibodlongo a moya lowu nga kona lowu a hi wu tivi swaku hi ncini proke masope yiviyivi ma tumbuluke khale ma byala wu karhata a ma phuziwa hi vaba va hina ri hina hi fika hi phuza maxilo ku munhu a vona swaku leswi ni lava wu tovula vilefamba u swi tshika u swi tshika lexi hi nga xiya lapho hi nga ve ni zenene na ku ve ni dlaya munhu ku fana ni swoswi swa dlaya proke va phuza se ku fikela ka ku hambi ku dya nga ha swi lava a hi tivi leswaku hi nga yi huma njhani purke loko a yi huma a hi rhandza ku ve ni va chava ku hlekiwa purke loko u zou u na tingana a swilo swa wona swi nga famba loko u nga na tingana a swi nga fambi a swi nga fambi sa hi pombela nexiku heyi mina ni vulavulaku kola ni na vulani leswi swi endlisaku xiswona ha na kola tena hambiloko u buluma a tlhela na nkano na wena u ya laha ku swa ku biha swa ku leswi a hi swona manjhe ku na ndlela leyi u fanele ku yi endla a hi hi matolo loko papayi a vulavula na wena a vuya a teka nhongamba a ya hali swona sweswi kani mambo
0: inkomu tata hi tlangelile swona
3: bongile
0: inkomu 8:48 Ei, ya. Ele me disse que está lá o sábado, sim. Deixa
4: eu ver.
0: Abshin?
4: Oh.
0: Há com mamá, ou com como ela com tema tema.
4: Ele só tema tema no com cara lá vamos bem, não sei se eu vou enxergar isso.
0: Com bem, oi, fone lá galera, zoom na fone, leite aí, a gente chama seca.
4: Também na zoom na galera.
0: 82
5: Ukho, uwana mpula.
0: Uwana
5: mpula hi.
0: Ikwatile.
5: Wanga no tshala ha, ke ya pfukela ku byala.
0: Impela.
5: Wa zwanga wanga singe ni khale ku dzi. Dati, ele ke nge na mwage na tshana lo. Hey. Ma dale, le ka le skota ba pala, a ba pala le mpesa ni. Deve ser uma fia antes da vida, manda. E fia no avatongo, avatongo lá, onde está? Ah, onde está? Mas lá vista até lá, a nova de fia, até lá já não vai no fundo, tanto de ele aí. Não, até aqui vamos ver.
0: Tá tive sabuí.
5: A mulher tive, onde ele ia, não tem nada, quase. E fia na torre, tava um pouco, e fia. Fala assim. Eu tenho um pouco de rapo, quase que vem a dança dele, depois de lá, ele vai tronco, né? Ele tem um pouco de rapo, mas ele tem uma dina na vacia. A Zana vai tronco, ele magala lá o acalho, ela me chata, a outra anga sabe, magala lá o acalho, e o magila, o magila. A Zila diz, vamos com uma tinta, não tem dança, mas ele tem a dança. Ana tava foi bicho moya lenta dali tudo que tinha tava ali vá porque tá ali pô lá no filho vou de tá já vá cama do apu filho vá cola não ah aqui do zinga cola tá ali só tudo na vá tongo vá vou no pela vá pagar um pouco isso vamos fazer lá mais vinte e aí mais vinte vou no vá cala lá vá cola
0: Itangelile. Shana ke munzuku atikule dzindinta vane vumunzuku ke zvishile. Zvishile. Avshe.
6: Avshe ndata.
0: Oh, zvishile atana.
6: Andila nam katem. Halem kamina kuna mpula atipo ayani mato.
0: Hinkwako tata, hinkwako.
6: Nakuna waishayile. Hey, I'm the blue guy, and the worker at a funny nine.
0: Yeah.
6: Because I saw the good of my fabric of my India, with Dagmaswana and some doors, Dejan is the great Timbang in Jar. The so good saw the stone, look as we are told, ah, and not doomed because I saw a gun actually for Nanchum. With Dagmaswana and Shamakin, the Kuanama Dada. Kuti leswi swi ku byerisaka swona no vapa no u xi kuma xincinceni nghondo swa ku hi nga ha dyondzisa swi za swi fika swa tolo ha mina na hadu maya a swi fana hambiswo swi hi a dyondziseni maja maja nakanakana na hadumbi wete ku heleni ka minkarhi ku ta va ni leswi hi swoswo swi nga hlayiwa hi nkarhini wa masiku ni na vahlaya na vatatana ni se tswaliwa
0: ya
6: loko ku fambeni ka minkarhi ku ta va ni leswi ya swi hlamalisa buka lweyi ni nga muyingela tolo tatana wa nkulu wa munhu wa 40 para swivanana swa yena swa madasadyani ku hanya koloko kani mambu tirawo
0: Oito na 52 minutos. Zixine. Avxine. Zixile. Zixine. Oi, oi, Zixile.
7: Avxine, papai do bomba.
0: Avxine, mamana, minjane.
7: Ai, quando eu tô aguentando mais aí.
0: Uhum.
7: Bona ka temperatura ndile o epa apuwara ka pumbiwa
0: empere
7: ka sa go tsiya sona le tsapa la ndi wona bala ndire
0: kai na ini buto mzi kone mama
7: kan mama kan mama
0: ahe
7: ah maka isi go ditolo sona hi sacha
0: mm
7: a bona wa hina tanto wa sacha tanto wa tsimena sha fana
0: fana man
7: sha fana ku sa ama fabrika la go tsaya mala hi yena la lawo sha ku sa makoti sa ku ina hi tshitsi Because I was sort of a book, never in my jar. I am a tongue. I didn't do this, that book. And if you also, I'm one of the moon, nobody left. I came up for a burden of a pie. My divan of a social. I will never think that I don't want to come back to the fire. Wait for five. You want to do this and a police in several eight. I'll put up a five. The yellow kind of a side. A vava sati na vona ndzi twa ku a makungu hinkwawo ni mahanyela a dyondzisiwa hi mamana la kaya manje me ntsumbi ya yin'we papaya yi to tshame ku tshamisekela kona ku mama ni nga ni kombanga a swaku eka simu ni mahanyisa ku yini me ntsumbi a yi kona ya kwini ya mabarakeni va ya xisa vana va hina va varinoni ni vavasati va cina marhadi xi amunsiku lowu wa vona hi to wu nyimela laha hi ta nyimela siku muni swoleswo Inimela ku va nyimbisana, inimela swa ku va tshikana, inimela swa ku va dlayana. Hi leswi inimela ka swilo swa mundzuku, a leswaku hi tshinya leswaku n'wana wa mina wa xisati ka ya ka muti, swo swa tala. N'wana wa mina wa nuna na yena, a ta ni vitanaka papa, hi nga ni komba mbangu dlani, ni tola ku ni xava tirheni kona ke. A swi koni leswi, manje hinkwaswo leswi papayi, ni swi kongela leswaku a mfumo a wu hi lweli, a n'wana leswi ni nga xa leswi, u xisa mabarateni, loko ni xela ni pfula laha u ta vona loko Madame, a wona xa ku hisa wena. Ngwe a na xa ku hisa ve. Ngwe. A ja xa ku hisa. Ne chuma nga xa ku vata ni chumule tinga xa papa. He
0: wena.
7: Ja xi ri nje yini nje ku a nyoka ani ya li tsongo ka nwana. Ma ja khela ni tinga ku tumu wona kuku ka maramo le nwana mina u kulu ka nkwando yini. O famba ni tiya ni nga madala.
0: He.
7: Ai le ni mafabre ka papa ina hi jaya ka mfuma u hi lweni. A dyondzisa mindyangwini mina n'wana wa xisati na mulani tisekela va ni tisekela va lomai ai loko ni kurile mbiya na mi se ni tsotsa ni mama na minga tsala
8: hi
7: so ni le ni muri ni se ni loko ni ba wana ba fana ba ni ho tsela kole ba ke ni pula barap ma dale ja sa go di ja sa go itse ro mama na lo manga kono sa ni se ai ke ni ma tsi so ma tsuka ni mwana wa mutongo dai pa sai
8: takiti
7: ba ni mambo ni ke tsila yi ni ma tsene go yilwa a mi ndangweni ni mfumo ni tsela u tsiwana go sa bone epa ni so tsoka ba tsamisa ba bango sa bana so tsena aba singeneli ba jelela bana ba hina kana mam papa ini pa ma ji tsho ma ke ile
8: tsho tsho
7: kana mam pa le kana
8: hey shona ke ti babeng kuno wone wa nwanyana eh ke kusa a dzadare bzi abzinwi wi ma jahantse ewe hey ha kumbe ke xana loko umpompsile wo tidzwa leswikolo swa ku tlila ni gindachi a swidini he kusa munhu a dya ku nwa ku finish ti babeng xeni

0: Natalio na mwingiseti shewane mahungu yalonkama nuna mwe akhomwele maphoyisa ya tiku ashfundza nkulu mapotso ku vuliwa leswaku akhomwele ni xibamu xa muhlovo wa pistola a mugangeni wa ka khongoloti lomu munisipi wa ka matsolo magamu ka vhikiri hundzeke marungula ya Faustin Sidom
1: Tane kujungula ka Carmine Late, munyike lo majungula ya mapolisi ya shimusha shifunja kulu Maputo, nuna lwei atava ayivile shibale saleshe in November wale mbejikaliti ki lo mufaka atirakone sanga siguransa na ashitirisa kuwa ahambavu jambana buza kuambana hambana amigangeni. Carmine Late, ayengeta khaleswa kukukumi wakanu na lwei si kotekila hekulaka kupalusha kashitrungu.
0: Na kuveleso nuna unwana akhomiwele hi woma phoyisa lawa a rhoxiwa ka nandzu wa ku va fambile masangu hi nkanu ni swinhwanyatana swimbirhi swi hahlana vana vakwe mahungu ya Veronica Sidom
2: tanihi ku vula ka mintamu ya maphoyisa vubihi lebyi a byi endla mutini wakwe lana vatsongwana lava va nga tshembisiwa ku biwa kumbe ku dlayiwa loko va tshika va mangala mhaka leyi Hikola ka kuchava vanhwanyana lava ava hoxeliwa va miyelile hi ku sivela kuva va nga endleliwi tihanyi hi tatana wa vona. Munyiki wa mahungu wa maphoyisa xifundzankulu Maputo Carmine Late a solaka mhaka leyi a hlamuxele leswaku ka nkarhi wa sweswi maphoyisa ma karhi ma tirha ku va tatana lweyi a hlamula ka mhaka a hehliwa ka yona.
0: Nkosikazi wa murhangeli wa tiko a tshembisa ku lavetela nseketelo ku va ku yakiwa swikolwe emigangeni ya ku hambanahambana ya tiko. Geta Chapu a tlhamuxele leswaku loko ku yakiwa swikolwe swinene ku kumeka mikhandlu ya ku va ku hluvukisa a tiko ngopfungopfu ka xiyenge xa ta dyondzo tolo. Geta Chapu nkosikazi ya murhangeli wa tiko a paluxi fundasawu rintshwa leri ri nga ni vito rakwe fundasawu Geta Chapu loma tiboheke ku va a seketela xiyenge xa ta dyondzo hi ku va a vona leswaku hi xona xi nga ni nhlengelo wukulu hi ku pfisa ku dyondzisa vatsongwana lava va nga ta kulaka i ri voho va fambisaka ta nhluvuko atikweni. Murhangeli wa nhlangano lowu a tlhamuxele leswaku nkongometo wukulu i ku seketela lava hanyaka ku xanisekeni hi ku va va nyikiwa mukhandlu wa ku va va ve ni vudhawu dyondzo ni mahanyelo manene. Nkarhini wa kona nkosikazi wa murhangeli wa tiko a vuli leswaku hi ku navela kakwe ntsongwana a nga faneli ku tirhisiwa kumbe ku tindekisiwa miloro yakwe leyi a nga yi kumaka hi ku ya xikolweni a ya dyondza. Ya atikweni ra Joni lomu vanhu vambirhi va dlaweke kumbe vanhu vanharhu va dlaweke vambirhi ka vo i maphoyisa wa ntlhanu kumbe i mhaka leyi humeleleke emugangeni wa Roger Park hi wo ntlhanu a Joni ndzhaku ka ku va ku ve ni ku holovisana mugangeni luyana ndzeni ka mhaka leyi ku khomiwe nuna mun'we ku va a ya hlamula mutini wa vuthetisi mahungu mabyeliwe Radio Msambiki ko Joni hi murhangeli wa maphoyisa wa tikuleriya ra Africa Soul Feroz Kachalian mahungu matana Edward Figurão
3: nakona ka hakumiwile swibamu swimbirhi leswa swi yiveliwile maphorisa lawa madlaweke mangule hi le vonekeke hi wa umtlano ka muganga wa Roger Park inkarini maphorisa

9 horas 24 minutos. Kunene 10 de agosto 2026. Fa kukulungile waku kaluta ka 129 kwa malembe ya kuvaku tavaku luze magigwa na kosa. Inaka magigwa na kosa mintijuleyo miwa mihambiwe lahaya ama pulangwini. Kutani ikanela heshi funjini shale magudu. Longoloka ni mintiju ya emisoro provincial di Maputo wa Radio Msambiki. Kunene hi janja kuva. Hey, atlasala ya kansimbe ya desore shkolano itava hikuma a majungula hi ntirisano na antena nacional wa radio Mosambiki kunene he amatshamela ya mfula namhla a matshamisekanga ma yanga akone inaka ba ba shiti tlhazitirana kanu shiata matshamela yankama tika seti bandleve hekola ka kuva amfula leyi vonakaka ku hlayiwa leswaku hi nga ha chuka hi tikisa hi ku famba ka nkama kutani swa hombeke ku va hi ti vonela loko u suka kaya suka ke na u tibekisile ku sa haha hi nga chuka mfula ya mahlwini hi ku va yi tikisisisa kutani swi nga koteki a ku va u tlhelela kumbe ku suka ko kaya xirame xikone xirame leswi xi twalisaka xiswone swoswi a shita chuka nje show yangetelana heswi hlayike swaku a swa hombe a le kuva kunene u hlambile na ka hali mpundzu hikusa ampundzwini swa ti seleka a u se mavona matike kumbe ku tiva leswaku hala handle ku tshamisi ku yini kasi leswi kutani weke huma handle leswi u twa leswaku muxoxe u tshamisi ku yini a hi dumbe leswaku mpela u ta chuka wa ti sela ku hlamba loko fa u ti hlambele mixweni na u ti hetele xikweni ta kunene.

0: horas na 41 minutos que nem isso não lá gosto como é que lá mas junto lá é se fundo não columa ponto não é só isamba estéreo manisa cova a tata hein que antes como é que lá mas junto lá é se fundo não columa ponto
1: Rishile Rivombo, Rishile Mwingiset, Mashela ve Lamanene, na vile shukuni chwa kataka shoshi mfulana vela shu itzaka msili. Kambe, shivanga shakuteta nkombe, shijisanga mbizi, ikola. Ilula mili, na umahungu, na uoksu, ikuwa isuna kumahangalasa ka Mwingiset, kumbika Mwingiset wa hile. Rivombo, ifutuka, ila wa mavulavula kukumuwa kanu na mwe, nwe ikuulu wakale shaka kumunishba, mshamsho wa pistola. Leshi, shindiki, amga gero wakakungulot, kuru mungu nisipyo. Kamatsoro tani nuna lwe inyimela kuva ayahlamula ka muta uthethisi leswaku pistola leri iri kumekwini iri endla yini kuva swinga endla iri volava va endla ka vukhinyavezi ujambana ni vusiku va utlela swigoso ni swilo swilombaka vinyi kutani a nga 2014 sidumu ni ndzava leyi vulavulaka hi ku khomiwa ka nuna lwe
2: Tanei kujungula ka Carminia Late, munyikelo majungula ya mapolisi shimisha shifunjan kulu maputu, nuna lweye atava ayivile shibalisa leshe inovembro walembe jikalitiki, lo mufaka atirakone sanga siguransa na ashitirisa kuwa ahamba havu jambana duza kwa ambana hambana amigangeni. Carminia Late, ayengeta khaleswa kukukumiwa kanu na lweye, si kote kila hekulaka kupalusha kashitrungu.
3: A polícia tomou conhecimento através de uma denúncia. O mesmo é indiciado no crime de porte ilegal de arma de fogo.
4: Mapoisa mativi makalei kolaka kupalusha ka xitsungu yena a hlwa kuva ani xibamu xa handle ka nawo a xitirisa xibamu lexo kuva endla ugevenga bya ku hambana hambana atindleleni nuna lweyi a yivi xibamu lexi ka khale ka mulungu wakwe ka munti swa nga mu voneleni loma nga tirha kona Kankamo shoshi mapoisa makani matira, akuma kumanti isu kaleka mulungu wakwe. Kankari lo, kukaruku lanzuwa minau, akuwa tatana lwei akadisiwa. Yena akumubarake na mgangenu waka kongoloti, kare angano ajwala, lana vaya kitiku, vamuvoneke nishibamu, ishi antla vatisa mapoisa, matusumeke kwe akanda ulei, nza akumamu koma.
3: Bebida jal kolkas, a komunidade teria visto a ele com arma, e rapidamente komuniko a polícia, e a polícia fez o seu trabalho, conseguiu neutralizar o mesmo.
2: Carminia Leite, munyikelo majungla ya mapolisi, shimisha shifunjan kuluma putu, ni kukomiwa kanu na umwe, lwefaka ani shibamu, andle kamfanelo.
1: Maka ya kubia. Kutani, nakube kwe, nakwendeka leso, kuni umwana wanuna lwe yanga kumiwa, hiyo mapolisi la wakutana rishwa kanu na nzo kuba atawa famili masango inkanu, nisha asana. Kutani, imana vaa kwe lava. Aba yendle kibubi lebi bisoluwa ka handle ni ka o mapoisa himiganga leise itiveke mangule. Ayanga 20 eritweni ra Veronica Sidumu vulavulaka hintirlo uyendliweke hi mapoisa kuza nuna lweyi ayakhomiwa ni kuva ta hlamula hikwalaho ka vubi lebyi byi hoxelaka ta mahanyela mugangeni.
4: Tani hi ku vula ka mintamu ya maphoyisa vubi lebyi a byi endla mutini wakwe Lala vatsongwana lava vanga tshembisiwa ku biwa kumbe ku dlayiwa loko vatshika va mangala mhaka leyi. Hikwalaho ka ku chava vanhwanyana lava ava hoxeliwa va miyelile hi ku sivela ku va vanga endleliwi tihanyi hi tatana wa vona. Munyiki wa mahungu wa maphoyisa xifundzankulu Maputu Carminia Late a solaka mhaka leyi a hlamuxele leswaku ka nkarhi wa sweswi maphoyisa ma karhi ma tirha ku va tatana lweyi a hlamula ka mhaka a hehliwa ka yona.
3: Ka provinsi la ka Maputo ku ni munhu wa bava 45 wa malembe a nga swi kota ku a pfinya vana va yena va mahahla va 17 ya malembe a loko a swi kotile depois hi na maphoyisa loko swi tivile swi kotile ku hi famba ya mukhoma baba loyi anga yali wa confessara swa ku ama ya timhaka leti ni mbala swa ku hi dia un ya agosto wa koho a li kuzinya na hlantswa swikwa loko a hlantswa swikwa papa ya ku a mu vitana a gama ku inatani la an'wana ku mi ja swi tiva yala papa ya ku a gama a mu insistila a mu viola ra forsa a mumbenyani wa n'wana wa yehe hi dia doxi ya weti leyi agosto a swi kotile ku a li ku va ri tona ha ti lunghisela pela ta kota ku famba xikolweni a papa ya ku a mi vitana kutani lani an'wana a yala papa ya kona a mu forsala a mu sindzisa hi ntamu papa ya kona a kumeka a set ma xikwadra xa D3 pela kota ku responsabilizatiwa hi vugevenga leyi.
4: Loko ya mahlweni Carminia Leti a vulavulile hi tatana mun'wani wa 50 na lin'we na yena a kumekaka mavokweni ya maphorisa na hehliwaka ku va li muxavisi ni mudzahi wa timbangi. Tatana lweyi a chuketiwile ka movha wa ntleketo wa xitshunga xifundzeni xa Kamanyisa na ni munhu wa maphaki ya mbangi chiwaka ka Nabisativa. Munyiki wa mahungu ya maphorisa xifundzankulu Maputo Carminia Leti a tshembisile leswaku maphorisa ma ta mahlweni ku tirha a ku ma helisa mhaka leyi.
3: Entlawini ya maphorisa kumbe a xivezi ku ni ntirho luwa u ma hi waku wa fiscalisation wa xitaratwini loko hi disconfiara hi swi ku kotiwile ku kuma hi wa ntirho lowu ku kumiwa bava lweyi ni droga leyi a jalile li kumeka a masela ya district la Kamanyisa para ku kota ku li responsabilizatiwa hi vugevenga leyi. Ni mbala swa ku ina a droga leyi laha transportala para si a Maputo para transportala Maputo para kota a ku a xavisa i yena ntirho wa yena lowa ku a famba a xavisa ni ku dzaya a suruma leyi.
4: Munyiki wa mahungu ya maphorisa xifundzankulu Maputo Carminia Leti ni nkatsakanyo ya mintirho yi landziweke fambeni ka ku hela ka vhiki.
1: Mambo Veronica Sido mahungu ya kushukumasa swinene tatana ukar a khinyavesa vatsongwana hi ndlela leyi a va sinisa ku famba masangu swa hlana swin'wana tana leswi hanya na swona mhaka leyi ya xukuvali mhaka leyi ya xukuvalisa swinene na ha ri ndzeni ka timhaka ta maphorisa ha humanyana kutsongo tikweni Limpopo na Mwiniseti khumeleni hi la ku ba riendzo ya laha Joni hileswaku wa mutlhanu lweyi ku dlawe vanhu vanharhu vambirhi ka vo i maphorisa mugangeni wa Roger Park lana atikweni ra Afrika do Sul. Mhaka hileswaku maphorisa a ma yelela ku alamula a ku holovisana ka vanhu va ku karhi a mugangeni lowuya wa tiko ra Joni kutani ku mhaka leswaku wa mutiva Afrika-Dzonga i ndhawu liya ku a swi bama swikali va majaha lana hi lawa ma khinyavezanaka vudyambana bya endliwa egqekeni kutani na ma ku ma zama ku lamula swikoswika ka swi nga humanga swo ku ve ni ku duvulana maphorisa malo za vutomi va mambirhi na jaha rin'we kutani henhleni ka mhaka leyi ku khome munhu mun'we loyi a lumbetiwaka kumbe a rhwexiwaka nandzu wa ku va a kumeka ndzeni ka ku va a zamile kumba a ve yena lwa rhwexiwaka nandzu wa ku va ta va dlayile maphorisa lamambirhi ni nuna lweyi. Bo a hi tweni ndzava hinkwayo hi ku landza na Edward Figurao.
5: Holobye wa nkarhinyana wa maphorisa ya tiko ra Afrika-Dzonga Mlumuzana Firoz Kachalia a rungula ku khomiwa ka munhu un'we xungetana ni ku dlawa ka maphorisa mambirhi ni vanhu van'wana vambirhi. Nakona ka ha kumiwile swibamu swimbirhi leswi a swi yiveriwile maphorisa lawa ma dlaweke. Mhangu leyi hi leyi vonekeke hi wa vumuntlhanu ka muganga wa Roger Park nkarhini maphorisa a ma ya lamula dzolonga lano ku ve ni ku lwetana lana ku feke maphorisa mambirhi lawa na hambi vamamana vambirhi. Mulumuzana Firoz Kachalia a ha hlamuselani leswaku munhu loyi a khomiweke a tiviwa hi ku rhangela mintlawa ya vugevengo lana nga karhi na a lumbetiwa ka mitirho min'wana ya handle ka nawu. Firoz Kachalia nakona dumisile leswaku a ntirho wa xisencha wu ya mahlweni kwa ku ta kumiwa lava dlayeke khumela vanhu un'we kweleni ka vhiki ka vudumeni byi voneke eka tindhawu tinharhu ta ku hambanahambana ta doropa la Kabo.
1: Mhaka leyi endleke doropeni la Kabo wa leswaku ko Kabo Oriental magamu ka vhiki leri ku dlawe van'wana va 11. Bo timhaka tinyingi John a hi nga tweni Edward Figurao swa ku lava va fi kumbe va luze vutomi hi ndlela muni hi leswaku swi te yini Edward Figura?
5: Khumela vanhu na un'we va file eka vudumeli byi vonekeke kweleni ka vhiki ka tindhawu tinharhu ta doroba la Kabo kolomu tikweni la Afrika-Dzonga. Vusikwini bya Mugqivela va onana vanharhu va dlawile hi tinhlapfu ka muganga wa ya Khayelitsha. Hi nkarhi wa ku fana ka muganga wa Lelanga vanhu vo kala va nga tiviwi hi lava dlayeke munhu wa vavanuna ni wansati un'we. Ka muganga wa Guguletu ku dlawile vavanuna vambirhi ni wansati wun'wana, laha nakona ka ha lematiwile evanhu vambirhi. Maphorisa ma rungula ku va ma ri karhi ma sencha vugevenga lebyi. Hi kambeke ku ya fika sweswi a ku si na khomiwa munhu xungetana ni timhangu lete.
1: Alright, kani mambo Figura hi tlhela hi vuyela le tikweni ra Mozambique. Timhaka ta maphorisa hi hetile na ku nkama wa hi kama na mbona mfani loyi Livombani komba xiwachani ku va xitirhi mbuyangwani xi heleni mabiya
6: kambe ti hlaya nove na 52 minuto xi chayile.
1: Ey, chayile. Alright, a hi vutheni ku kahlula hileswaku rulani varimi va lani nkoveni wa Bowana hileswaku nkuxe lowu wa poison a wu voneka laha na nandzwini wa barrage Jipikeni Xilibombo Xibowana se u kukutiwile u khuliwile lana kutani a ka na kumibyalo ya n'we yi nga tshuka yi fa hi ku loko yi cambalatiwa hi mati ma susiwaka laha hi ku a ku ni a nkuxi lowu wa poison swinene wa ku loko vo phuziwa mati lawa munhu lweyo a nga suva ni ku va ku cambalatiwa masimu mibyalo yi suva hikwalaho ka nkuxi kambe se u susiwile Fernand Sido.
7: Tintlhari ta Arasul hi leti ti tirheke ku fambeni ka mavhiki mambirhi ma hundzeke a ku va ti susa enkuxi lowu u nga karhi wu voneka enambwini wa barrage la Pikeni Xilibombo ku le exifundzeni xa Bowana. Hikwalaho ka sweswo sweswi swa koteka a ku va se ku pumbiwile emati ma nga ya xixiwa ya 30 m³/s ku ya fika ka 7 lawa sweswi ma nkarhi ma chululiwa swi nga ndlela ya ku kombisa leswaku a ma tshamela hi lawa se manene. Tanihi ku vula ka murhangeri wa ku vonelela a barrage la Pikeni Xilibombo Jean Mitimba, sweswi hinkwawo a nkuxi lowu hi loko se u khukhuziweke u ya vekiwa etlhelweni ma tshamela ma endlela leswaku a mati ma kumeka na se ma basile a ku va ma tirhisiwa hi xitshungu hambi ni ku va ma cambalata emasimu ya varimi va miganga leyi yi nga kusuhi swinene ni barrage ni lele la Pikeni Xilibombo.
8: Nhlaswaku nkuxi lowu loko ku gama timpfula timpfula leti ti hlantswe a misava leyi a mati lawa ma khiringeke ma ya nambyeni wa hina laha bya loko ma fika ma tlhangana laha a nambyeni ma nga kumi ntamu ma endla leswaku a nkuxi lowu wu kuma ntamu wa ku wu mila bya leswi hina hi nga endla swona mayelana ni vavoneleli va mati lawa hi endle leswaku hi engetela mati la barrage la a ni tshaka ka ku hi tivise a switshungu swa ku hi ta engetela mati hi engetele mati hi ntsengo wa ku pimeka bya mati lawa hi nga ma engetela lawa a ma endlela leswaku pra hi susumeta nkuxi lowu.
1: Tintlhari ta Arasul loko ti rhulisa varimi va nkoveni wa lana Bowana Umbelus ni varimi va miganga yin'wana va tirhisaka mati ya nambu wa Pikeni Xilibombo leswaku nkuxi lowu wa poison se wu susiwile a mati a mali nghozi ka mibyalo na ka vuphuzi bya swifuyo. Hi nghena hi ku hantlisa ka ta vubeli bya bola ku vula leswaku namuntlha kunene wantshwa laha na kampo wa machikichik ku beliwa jornada lawu 13 a musambola wa nyan'waka a nga fambi hi maendlela lawa ya ntoloveto kambe swa yantswa ku a famba na khwita ku tlula ku hanyima hileswaku namuntlha kunene Costa Sol a ta amukela Ferroviario di Nampula ka un'we ka mitlangu ya 13 jornada la musambola 2026 tolo ka mitlangu yin'wana Maxakeni a bi Ferroviario wonakala hi bola rin'we kasi Ferroviario de Lixinga a ti twinxele Xingal wa Tet na yena hi bola rin'we. Mun'wana mihandzu ya mitlangu ya Musambola a ntlawa wa Association Black Bulls u ti twinxele Bahia wa Pemba hi bola rin'we hi vulavula hi mihandzu ya 13 jornada ADV 3 Liga Esportiva de Sofala 1 na ferroviário wa Kamaputo inzengerele ibi assistant sportiva wa Pemba hi 2-0 na mutla kufambiswa a mintlangu muni wa mintlangu ya kulumba jornada la umbiri la mphikisano wa bola ximshatiku ra Africa do Sul lokunga na Manuel Kambala Johnny tlhelela figurão atsikileta maphoyisa atela bola swo figurão hi yini ndzava mfoto
5: Iwa umbiri wa namuntlha ku bekisiwile munhu wa mintlango le mipfulaka jornada la umbiri la mphikisano kulu wa bola i ximu xa tiko la Afrika-Dzonga ntlango wa bola wa One City lawu belaka kona n'wana wa tiko la Mozambique Manuel Kambala u yamukela awa Stellenbosch eka ntlango lowu taka endliwa Setlego Stadium le Apolokwane mintlango leyi hambimbirhi mi ve ni tinjhomu ta ku hambana a ku pfuliwene ka mphikisano kulu wa bola hi ximu xa tiko la Afrika-Dzonga ntlango wa Apolokwane City hi lowu yeke endyangwini wa Richards Bay wa humelela mabolo mambirhi ya ku yangela ha lin'we eka Stellenbosch eluza mahlweni ka amazulu a bola leyi nga pfumala yangolo Mamelodi Sundowns loyi a kalaka a nga belanga eka ntlangu wa ku sungula a ta va namuntlha a kongoma leya mbombela a ku ya a bela na TS Galaxy lweyi a ningeneke ka mphikisano kulu wa bola xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga na a ringana hi mabola mambirhi mahlweni ka siwelele ko namuntlha Shipa United a ta va na Richards Bay laya na xitadio Thompsonville kolo mudorobela le Johannesburgo ku vona Marum Gallants a phikisana na Kruger United le a Bloemfontein mintlangu hinkwayo leyi mi sungula ha 19:30 na 30 minutos jorada la mumbirhi li pfaliwa mundzuku laya na ntlawa wa amazulu ta ka baya na Orlando Pirates Durban City ya pima na mintamu na Golden Arrows Kaizer Chiefs ya mukela ntlawa wa Sekhukhune United ku va na Milford a bela na siwelele hi kola ka mintlangu ya bola hi ximu xa tiko la Afrika-Dzonga ni nga tivisaka leswaku sorteyo lama mia xifinali ya tasa da liga leyi endliweke li bekeka leswaku ntlawa wa Sekhukhune United u ta bela na Orlando Pirates ku va na Mamelodi Sundowns a phikisana na Golden Arrows masiku minkama ni tindhawu ta endliwa kona mintlangu leyi swi ta tivisiwa ku minkama leyi mitaka i ku hinkwaswo na kongoma Radio Mozambique mi nga le ke Eduardo Figurão
1: alright Chipile Livombo xwa chanise xa vuta na wena
9: mpela hi chayile kunene hi tlangelile na hi nike va le ku zwa yena swimene swi nga hlaka swone ku va ke hi makola ti dunisi xi udiki hi ku sa swa ukala swi nga hele swa hlola hi xi udiki xi le khuzwini nga kondwa ta ka chuka aku tekela hi bomba ku hlela ntshangu tsa Jehovah loko hi bekisa muntsuku hi ngo chuka fuzwi hi hlela hi vakola tata
10: Kamaputo, vusiwana bzi chava mavoko.

0: Kula ka Carminia late munyikelo madzungula ya mapolisi shimsha shifundzana kulu Maputo nuna lweyi atava ayivile shibalesalesha in November wa lembetri kaltiki lo mufaka atirza kone sanga siguransa na ashitrisa kuva ahamba avu jamba anabza kwa ambana hambana amigangeni. Carminia late ayengeta hlaleswa ku kukumiwa kanu na lweyi siko tekila hekulaka kupalusha kashitrungu.
1: A polícia tomou conhecimento através de uma denúncia. O mesmo indiciado no crime de porte ilegal de arma de fogo.
2: Maphoyisa ma tivi mhaka leyi hikwalaho ka ku paluxa ka xitshungu. Yena a hehliwa ku va a ni xibamu xa handle ka nawu. A xi tirhisa xibamu lexo ku va endla vugevenga bya ku hambanahambana etindleleni. Nuna lweyi a yivi xibamu lexi ka khale ka mulungu wakwe ka muti swa nga mu voneleli loma nga ha tirha kona. Ka nkama wa sweswi maphoyisa ma karhi ma tirha a kumakuma ntiyiso khale ka mulungu wakwe. Ka nkarhi lowu ku karhi ku landzisiwa minawu a ku va tatana lweyi a khatisiwa. Yena a kumi vubarakena mugangeni wa ka Khongoloti nkarhi a nga nwa byala lana vayaki tiku va mu voneke ni xibamu hi xihantla va tiyisa maphoyisa ma tsutsumeke ku ya ka ndhawu leyi ndzhaku ma mu khoma.
0: Carminia late munyikelo madzungula ya mapolisi eximsha xifundzha nkulu Maputo ni kukomiwa kanu na wun'we lwefaka ani xibamu handle ka mfanelo.
3: Kunge khale hi ta vulavula hi ta mitlangu ya ku tisa miri ku fambisiwa namuntlha mitlangu wa ugamu wa jornada ra 13 kambe inkama ku va hi bajuvana ya atikweni ra Afrika-Dzonga. Vanhu vanharhu va dlawile vambirhi ka vo i maphoyisa wa ntlhanu lweyi wu hundzeke mugangeni wa Roger Park a Joni ndzhaka ku va ku ve ni ku holovisana mugangeni lowuyana ndzeni ka mhaka leyi ku khomiwile munhu mun'we lweyi a nga ta hlamulaka mutini wa vuthethisi. Mahungu ma tivisiweke a Radio Msambiki hi murhangeli wa maphoyisa tikweni ra Joni Firos Kachalian.
4: Holobye wa nkarhinyana wa maphorisa ya tiko ra Afrika-Dzonga mulumuzana Firos Kachalian a rungula ku khomiwa ka munhu un'we xungetana ni ku dlawa ka maphorisa mambirhi ni vanhu van'wana vambirhi. Nakona ka ha kumiwile swibamu swimbirhi leswi a swi yiveriwile maphorisa lawa ma dlaweke. Mhangu leyi hi leyi vonekeke hi wa vuntlhanu ka muganga wa Roger Park nkarhini maphorisa a ma ya lamula Dzolonga. Lano ku ve ni ku lwetana lana ku feke maphorisa mambirhi lawa na hambi vamamana vambirhi. Mulumuzana Firos Kachalia a ha hlamuseleni leswaku munhu loyi a khomiweke a tiviwa hi ku rhangela mintlawa ya vugevengo lana nga karhi na a lombetiwa ka mitirho min'wana ya handle ka nawu. Firos Kachalia nakona a dumbisile leswaku a ntirho wa xisencha wu ya mahlweni ku va ku ta kumiwa lava dlayeke khomela vanhu un'we kweleni ka vhiki ka vudumi lebyi voneke eka tindhawu tinharhu ta ku hambanahambana ta doropa la Kabo.
3: Edward Figuran kusukela atikweni ra Joni mlomo arunguleke ku dlawa ka vanhu vanharhu vambirhi maphoyisa amugangeni wa Roger Park kutani mhangu leyi humeleleke na maphoyisa lawa mazama ku lamula a ku holovisana ka vayaki tiku va muganga lowuya wa tiko ra Joni. Namuntlha i wathwawathwa a kampu ya machikichik a lwandle vulavula ha kampu ya Koshatsol lomu vinyi va muti va amukelaka a ntlawa wa Ferroviario di Nampula i wun'we ka mitlangu ya ku pfala jornada ra 13 ra mphikisano wa Musambola 2026. Min'wana mitlangu yi endliweke tola Maxakeni a tipyinxeli Ferroviario wa Nakala kasi Ferroviario wa Lexinga kutani Maxakeni a bi Ferroviario wa Nakala e bola rin'we swivetano ka Ferroviario wa Lexinga na Xingalo wa Tete kutani Ferroviario wa Lexinga Xingalo wa Tete 0. Min'wana mitlangu yi endliweke na yi lumba jornada ra 13 Association Black Bulls atibeli baya wa Pemba hi bola ringwe kupfuleni ka leri jornada tla wa Association wa Kavlankulu ubi Liga Sportiva di Sofala hi mabola manaru ya kuyanguliwa harinwe kasi Ferroviari Maputo Nzengere itinantswele Association Sportiva wa Pemba.

0: Mba hi mabola mambiri ya kupfumala ya ngulu hi tlhelela ku Joni ya kumana na Eduardo Figueirão ataka ni mitlangu leyi vekisiweke munhu wa yoho yi nga ta endliwaka madyambu ya namuntlha na hi kongoma jornada la vumbirhi la mphikisano wa bola hi xiyimo xa Afrika-Dzonga mun'we ka vana va tiko ra Mosambiki hi vulavula Hakambala a wa bela namuntlha Figueirão hi yini mitlangu kutani yi nga ta endliwaka Joni nhlikani ni madyambu ya namuntlha
1: Ntlangu wa bolo wa City lawu bela kona n'wana wa tiko la Mosambique Manuel Kambala u yamukela awa Stellenbosch eka ntlangu lowu taka endliwa Setlego Stadium le Apolokwane. Mintlawu leyi hambimbirhi mi ve ni tinjomo ta ku hambana a ku pfuliweni eka mphikisanonkulu wa bala hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Ntlangu wa Polokwane City hi lowu yeke endyangwini wa Richards Bay wa humelela mabolo mambirhi ya ku yangela ha lin'we eka Stellenbosch e luza mahlweni ka Amazulu a bola leyi ku na ku pfumala yangolo. Mamelodi Sundowns loyi a kalaka a nga belanga eka ntlangu wa ku sungula a ta va namuntlha a kongomela ya mbombela a ku ya bela na TS Galaxy lweyi a ningeneke ka mphikisanonkulu wa bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga na a ringana hi mabolo mambirhi mahlweni ka siwelele. Ko namuntlha Shipa United a ta va na Richards Bay laya na Stade Thompsonville kolo mudorobela le Johannesburgo ku vona Marum Gallants a phikisana na Kruger United le a Bloemfontein. Mintlangu hinkwayo leyi mi sungula ha 19:00 na 30 minutos. Jornada la vumbirhi li pfaliwa mundzuku laha na ntlawa Amazulu ta ka bela na Orlando Pirates. Durban City ya pima na mintamu na Golden Arrows. Kaizer Chiefs ya amukela ntlawa Sekhukhune United ku va na Milford a bela na Siwelele. Hi kola ka mintlangu ya bola hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga ni nga tivisaka leswaku sorteyo lama mash finali ya tasa da liga leyi endliweke li benjika leswaku ntlawa Sekhukhune United u ta bela na Orlando Pirates ku va na Mamelodi Sundowns a phikisana na Golden Arrows. Masiku, minkama ni tindhawu ta endliwaka kona mintlangu leyi swi ta tivisiwa ku minkama leyi mi taka. I ku hinkwaswo mi ya kongoma Radio Mosambiki mi nga le ke Eduardo Figueirão.
0: Na inawu, iku inkwashu, ka nshika ni maputwa na mundla, no onoko. Lula misuwele uwa ukombesiwa hii steli yumanyesa. Adivanga Nesh, niveni nseketelu wa Tumash Bruma, kavu kandlisi jalo no onoko. Simama mwingisetu, pangalatana ni mintiru ya Radio Mosambiki, imisoro provincial ni maputu, eritweni ra Vitoria Feliza Sitoi. Nshikani.
2: Inhlikani Maputo. Nokonokota majungulo ya siku a xifundzha nkulu Maputo.
3: Kanimam swinene stelio manyisa kuma jungula kanimam buku hi tlhelisela zwithu leswaku hi sa mahlweni anti julo wa ta vuhaxi kutani hi u khanguliki hi 3:00 lani mu yingisetiwa ku xandzeka hi ku dumbisiki leswaku kutani ni swa ku ka majungula hi ta ku tivisa ta mafambelo ya xiyenge lexa mintirho hi wo nkama kutani. 14:00 majungula ma ta va mpfhukeni ni swa ku ka xiyenge lexi xa bulu hi ta ka xi khangula ku nga li khale. Nswaku xiyenge xa vuxavisi ni vupaluxi ku kota hi kumeka nxutini wa nkuwa ku yingela nqambi ya vhiki madela ni vutomi byinene. 15:00 madzungula ma ta va mpfhukeni. 15:05 xiyenge xa vuxavisi ni vupaluxi vunanga bya ku hambanahambana ku etlhasa ku 16:00 nkama ku wone hi ta ka gemeta a xiyenge lexi xa mintirho ku va ku sungula min'wana kola ka xitichi lexi xa ta vuhaxi a nga yimisori provincial de Maputo. Vuyingiseti byinene hadumba wa swi tiva swaku hi leswi hi ku navelelaka siku byin'wana ni byin'wana na kutani ku tlhaselaka a ku losela kwexo. Kutani ka xiyenge lexi xi nga mavokweni ya mine Victoria Stoy tanihi ku tivisaka Stelio Manyisa.

Swaku xifundzankulu hinkwaxo Maputo, xifundzankulu Gaza, Manica na Sofala, xifundzankulu Inyambane hi leswi swi nga hansi ka mpfula leyikulu kumbe i mpfula leyi yi vonekaka kutani a hi leyikulu ya ku tlulisa mpimo, kambe i mpfula leyi hikwalaho ka yona yi vonaka leswaku vutshulu lebyi faka byi kazata kumbe nsusi a faka u kazata xifundzankulu Maputo hi lowu kutani wu hikalaka hi nga wu voneki hikwalaho ka mpfula leyi, nakona hi vona leswaku matshamelo ya nkama ma cincile ku voneka xirhami lexi masikuni swa ku a faka xi nga voneki a yingelanyana a ku hisa lokuya. Kutani i mpfula leyi faka hi vilela hikwalaho ka leswi a tikutile swo faka byile hi xiswone, naswilitani muyingiseti wa ku zandzeka yi tlhasile mpfula hi leyi hi liyini ha yone i ncwini leswi hi nga swi endlaka ku va hi londzovota mati lawa hi nyikiwaka ku lonkama. Vula na hine hi tinhlayo ta 82 31 05 751 kun'we hi 84 32 12 287 hi jula ku va hi yingela xifuva xaku mayelani ku londzovota ha mati ya mpfula lawa na wu ta ka sungula kunene hi ku hi dzungulela ta matshamelo ya muganga u nga ku wone niswaku ka loko kusukela ka tolo kumi n'wana miganga ni kusukela mixweni wa namuntlha ku le mimbeni ku sunguliki ku voneka a mpfula a xifundzankulu Maputo. 13:31 82 31 05 751 84 32 12 287 Bula na hine.

0: Allô, Célia, mwen se tunga mfuken?
1: Chika, ni chika ni mama.
0: Chika, ni naman kusikala kwen?
1: Mwen Alberto Shiwa, kwa matola ge.
0: Kwa in matola ge?
1: Ha, matola ge kuko, yon mfula nyana, nishiramizi, shimoya lubaka. Kambi kuzulira.
0: Isho, ni kushale shako, akuna shako tulisampi imu yon mfula le.
1: Mama,
0: hakuna swa ku tshulisa mpimo hi yo mpfula.
1: Na a swona byala ku a swi vuke. Kambe ta ku yini nka moyo one na yo. Kasi loko ni nghena makeni nga hlasa ku hi yo ni mpfula. Hi nene yi buyisa ku tsaka. Ka kala va zamaka ku handza ku lomu tintlhaveni. Ni va yive ku hava yive va ntshumbula ka swoswi. Basha wa khoma ba hlakahla mtshumbula hinkwa hi homile. Ah swinga lungi, a swinga balungile ka mpela, nambe swi va famba ka ni mabucha. Ba ya nga ganyi ku mesa mtshumbula hinkwayo. Kambe xa leswi hi ne ke ka mpela, ah ata ma swi ni ku dzhiliwa ku tshumisa mpimo.
0: A misava ya ka xa tisi.
1: Ku nka ma ku dzimikela a ti. Niko ku zama ku basisa swa ku loko tlhaya nhlekeka kutani ku byaliwa masumana ni swin'wana. A mazitula ni nga ka mahlaya.
0: Hi tlangela ku ma yamukela mazito lawa. Yi na mahlweni longoloka ni mindzi swiyeswo. U va nhlikani unene. Chao chao.
1: Kani mambo.

0: Mhlikane.
1: Mhlikane alo sela ina mine.
0: Antle nam katemba, yenge wangayi. Eh, ayenge dimbo yozela ngwana. Aw, so kurele uthule manje zothu yase atsakanyana. Eh, akutsaka ngifane ngwakunukani madi yandambi yemphulele yajanesu rere manje aleni hlaweni ka shamsawe ngakona akungeti akutali.
1: Akutali.
0: Ya, ingitsake kufana. Ine kale ngatalelwa ngonyosha la vangataleliwa kukota nyana ndikutati kutala. Maja akutamisekile amadzalela muchiuma mana sosi a asafa ndinguva takhalele tingatoroweto korikori nkamu wo byala swihuma
1: halani muswiencisa kuyini
0: uma
1: halani muswiencisa kuyini
0: o halini ringa zayiwa mpfula nyana lesi un'wana va ta byala migongo ya mitumbula matedlele va byala egamakineni matshovo hala u nge hi ritunda hi le tshugwini nyana khalika ikhaka zobra kurikuri nchumu hi byala swifani kama yi nga byala minkama tinguva sweswi ha nchumu cincile ku cinca vanhu va kona u tlhe ku cinca ni mahanyelo ya kona ya misava
1: Ishodi kan mambo ntijunene halani chao chao Hello Stella Nhlikane
2: Nhlikane
1: Namani kusikala kwini
2: Nina Aurelia Antoni da Silva makwakwa mashava bedeni
1: Koini bedeni
2: Ah, tsamseki. Ele olha um pula ecoa. Minha mãe nem lembra de mim, mas eu tava na chama le a tenga barucani. Ele já está aí a jara todo a amugongo. Sabe, nga kunyanga ka sita hamba leswi swa mitumbula hikuva lembe leri nga hela hi kumane ni bantsari or hela ntini hinkwabyo a hi zanga hi ve ni mitumbula nyan'waka kasi le ha tshemba leswaku lembe leri taka hi ta ve hi li na yo mitumbula hi hatlisile mpfula yinene hi ntama wunene wa hugoxa
1: ku hlaya leswaku a nkama lowu ku n'wini a swi karhatisi ku va mi byala
2: a swi karhati a ku na wu karhata nchumu laha leswi a swi tiva leswaku hi ta byala mitumbula hambi to timanganyana loko hi li na ha byalanyana u kale hi nga byali tati a nsimu hinkwayo hi nyimela nkama wa kona wa lowu nkama outubro wa nsimu
1: Isso. Kani mambo ni komenti zwi mfamba hila swi fanekela ka kone.
2: Kani mambo nwa vela kulu.
1: Ciao ciao.
2: Ba sai ulumulungo mbeta te mhaka. Ciao ciao.

Madrungula yanhlikani hi misor provincial de Maputo ku hlaya Victoria Sithoe. Xiubyana xi hanyelaka ku xiyeta matshamela ya nkama xi tivisa leswaku ku ta emahlweni hi ku voneka a mpfula ya ku tlulisa mpimo ni moya. Matshamela lawa ma ta emahlweni ku kaxata swifundzankulu Maputo, Gaza, Inyambani, Sofala, Manika, lomu ka ha ta vonekaka ni xirhami xa ku kaxatisa swinene. Na swilitano mintirhuliya mibandleve va ya kitiku ku tivhikela ka timhangu leti ti nga tshukaka ti voneka hikwalaho ka matshamela lawaya ya nkama. Xiubyana xi hanyelaka ku tsutsumela vanhu lava kumanaka ni timhangu ta ntumbuluko hi lexi tivisaka leswaku kutani ku bekisiwi a matshamela ya ku yangula swivilelo swa vanhu lama nga ta tsukaka va kaxatiwa hikwalaho ka ku cinca loku ka matshamela ya nkama lawa ma vonekaka. A vugan'wini bya siku bya namuntlha ku ta va ni mintlawa leyi mi taka vonelela a matshamela kumbe mbangu mi tolovelaka ku kaxateka loko matshamela ya nkama aliya timpfula ni moya lowukulu. Madzungula lawa ma paluxiwi ha muzhangeli wa mintirhuliya hi xiyimo xa doropa bya Maputo Eselina Muzima, lweyi a ha yengeteliki hi ku hlamuxela ni leswaku mintirho mi ta khumba ni vanhu lava va ha kumekaka kumbe mbangu ya vuzhuzheli ematutwini. Ku lo nkama edoropeni bya Maputo ka hali ni khume bya mimbangu ya vuzhuzheli ni mun'we lomu ku kumekaka 360 wa mindyangu. Mintirho ya ta vubyimi hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza mi kunguhata ku xava ku tlula 400 wa michini ya ku jambalata mati emasin'wini swa nga ndlela ya ku yangula a mhaka ya dandza ku yanakanyiwaka leswaku yi nga tshuka yi kaxata xifundzankulu Gaza ka nguva ya ta vubyimi yi taka. Hi kanela hi michini mi taka ya veliwa ku va bindzuli va tirhelaka ku masimu mi nga minkingeni ya milambu ya ku hambanahambana ya xifundzankulu lexiya. Na swilitano muzhangeli wa mintirho ya ta vubyimi ni ta vutshevi ka Gaza Ersilia Kawu a hlamuxela ni leswaku ku kaxi ku hambiwa ni ntirho wa ku yavela a timbewu ta ku hambanahambana leti tiyiselaka ka dandza na ntirho wa kone u hambeliwaka ku kumedza swifundzha ni mune swa xifundzankulu lexiya xa nyingitimu kati ku tsezo. Mune wa vanhu hi lava luziki ku va ku vavisiwa van'wana swa nga mhandzu ya mhangu ya movha hi viki kone amadambyweni ya tolo a Matizi xifundzankulu 30. Movha wa ku tleketla a vanhu u humi a xitratwini wu va wu humbulukela ka xitrato xikulu xi nga ni nhlayo ya vuntlhanu na tibidri na a faka wu sukela a hangoni ya wu kongoma doropeni bya 30 na ku one a faka kuli ni khume bya vanhu ntlhanu na vabidri. Madzungula lawa ma paluxiwi ha Colin Peter a nga administrador wa mbangu luwa lweyi a hlamuxeliki ni leswaku ku yanakanyiwa ku va mhangu liya yi ta va yi vangiwi hikwalaho ka ku va movha a faka wu tsutsumisiwa hi ku tlulisa mpimo. Lava vavisiwiki kutani va kumeka mavokweni ya mintirho ya ta vudahu. Hi ku famba ka ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we ta ku sungula ta lembe xifundzankulu Manika ku voneki ku pumbeka ka ntsengo wa golidi byi bindzuliwaka loko ku fananisiwa ni mfuko wa ku fana wa lembe lebyi khalutiki. Mhaka leyi yi vangiwa hikwalaho ka ku yimisiwa hi ximfumo a mintirho ya vukeli bya migodi hi Setembro wa 2025. Nkameni wa kone ku bindzuliwi 240 kg wa golidi nhlayo yi kombisaka ku pumbeka hi 49.1% loko ku fananisiwa ni mfuko wa ku fana wa lembe lebya khalutiki lani ku bindzuliwiki 472 kg ya pfindla lebyiya bya migodi. Madzungula lawa ma paluxiwi ha Agustinho Robert a nga munyiki wa madzungula wa mintirho ya ku kombisa a mfumo ku xifundzankulu Manika lwa hlamuxeliki leswaku hi maendlelo lawa ku pumbiwa a ku hoxeliwa ka nhlayiseko wa matshamela. Makungu ya xifundzankulu lexiya hi ku bindzula ku tlula 700 kg ya golidi ku ehlasa vugan'wini bya lembe.
Majungu le matiku mangwane ya misava maibjala le shaku matiku ya Amerika makungu hata kunikela kutiku ja Colombia mali ya 15.5 milioni jo madolari kuva kuyanguliwa amangu ya kutrekatreka ka misava hishimu sha 7.4 graus ka skala sha Richter loku kajatiki mimbangu ya kuhambana hambana ya tiku lejia. Nseketelu lua ukongoma kubekisa amimbangu ya vujujeli tamadela hambi vusijeleli. Hikola ka mangulei kuluzile kutatlasa soshi 132 wa vanu ni kutula 500 wala vakuvavisiwa na hikola ka matshamela lawa mujangeli wa tiku lejia Abelardo Spirella apalushiki estado de calamidade pública. Lao muingiseto akujanjeka vimadzungu nehlikani hi misor provincial de Maputo. Jinjela mangwana hinkama wa ntoloveto.

Mintse to kurandzeka ya ku ezela ka siku rin'wana leyi navelaka vana muntlha hi longoloka swin'we ka nongoloko nqambi ya vhiki hi hlawuleke Kazal Duro akuva ntlawa lowu u kota ku va hi pangalata ka nhlikano na namuntlha xileswo hi le nhlikano wombe kun'wana na kun'wana laha kumekaka kona mixo nene ka wena hi pangalatanaka ni mintirho ya hina ka nkarhi wa mixo hi ku majambu ya wombe ka wena hi kumaka hi nkarhi wa majambu hi ku navelela vuyingiseti byinene kun'wana na kun'wana laha kumekaka kona rito ri lumba David Ntimana mulamisi tlhelo mukombisi wa nongoloko lowu nqambi ya vhiki leyi haxaka mpfhukeni 72.3 FM na 1080 on the medium nga yi lavetela ka internete www.rm.co.mzapemaputo amagudi e 89.0 FM kasapontador i 90.0 FM.

Casal d'Oro in una nissati lava kunene hilembe ra 1996 va ehleketekele swa ka ikona i swinene ku va na hina nghenelela ndzima leya vuchayi va sungula ku va va yimbelela na va dyondzisiweke i Carlos na Zaidan Nhlongo ku kotlana ka swona hileswaku kunene nsati a nga Dona Rosa i makwavu wa Zaidan Nhlongo leswi endleke leswaku swi va nyika nkhinkhi wa ku va na vona va yimbelela va tlhela va cina ku fana ni ntlawa lowuyana wa Carlos na Zaidan Nhlongo. Kasi Casal d'Oro nuna i mani ya Afonso Acacio Mindo kumbe Afonso Chapula vito leri a tiviwaka hi rona na rona ra vuchayi. Afonso Acacio Mindo a velekiwa hi siku ra sati ka n'hweti ya Ndzhati ya nga setembe ra 1966 kolomu Mosambiki, kambe hi ku famba ka nkarhi na ha le mitsongo swinene a ve loyi a tekiwaka famba ya Afrika-Dzonga laha a kumeke kona hi malembenyana ku hlawa nakona a tlhela a kumeka a Motazi le Magudi na a ha le mitsongo kambe hi ku famba ka nkarhi loko sata va a kula leswiya a tlhelela Afrika-Dzonga laha a yeke a tshama kona laha se a sungule ku va a balaka matihlo vona leswaku kasi vutomi byi tshamise ku yini na a hanyaka Afrika-Dzonga a Daveyton. Loko a vulavula mahanyelo yakwe Afonso Acacio Mindo kumbe Casal d'Oro a vula leswaku kunene tinxanisa ti ve tikulu ku kuleni kakwe hikusa na ha ri mitsongo swinene a ve a lahlekeliwa hi mutswali mamana a luza vutomi kasi papa hi lweyi a hanyamalelile se ku le masiku na ha ri mitsongo a balekile na ha ri mitsongo a kongoma tikweni ra Afrika-Dzonga a ya tirhela mugodini laha a tirheke mayini ku ba nkarhi lowu se kunene a humuleke nakona i munhu loyi se a kumekeka a yaka kwasini a tikweni ra Afrika-Dzonga a Daveyton laha ni swoswi Casal d'Oro kumbe Afonso Acacio Mindo a nga ni muti kona. Vuchayi loko a ta va byi sungunile a nga zanga ku tiveka hansi a fambile matiko ya ku hambanahambana na va yimbelela laha xaxametelaka matiko ya Afrika-Dzonga, Zimbabwe, Malawi, Botswana nakona a vula leswaku a yile hambi tikweni ra Portugal a ya yimbelela kona hambi hi xina laha a fambeka za ya fika ni makawu hi ndzima leya vuchayi. Vito ra Casal d'Oro rhumelela loko va ta va va kumekile ka xipetakulo xin'wana a tikweni ra Afrika-Dzonga laha a ku rhambiwa vachayi vo tala swinene va lomu tikonkulu Afrika laha humeleleka a teka huri se kolano loko va ta va mi vitanile ni nsati va ku Casal d'Oro va cuvuka na matihlweni kuma leswaku Casal d'Oro a va kongoma yena ku va va vula leswaku hi wena humeleleke ka mphikizano lowukulu hi xiyimo xa matiko ya Afrika. Loko a ta va kumile a xiyiwa lexo kolano ku yomila vito a nga Casal d'Oro ku ta fika sweswi hi vulavulaka. Tinsima ti yimbeleleke i tinyingi swinene hi nga kala nga xaxametile hinkwato kambe yin'we ka tingoma leti ti yimbeleleke i ni nyimbisile a n'wana wa vanhu nto yini malbamu a ma khandliseke ro rhanga a ve ra ni nyimbisile ntsako a yimbelelile Zaidan Nhlongo nakona a ve a khandlisa ni man'wana maalbamu hi ku endlela ka wona laha na yena a kalaka a nga ha swi tsundzuka hombe leswaku i tingaki tinsimu leti a ti khandliseke kusukela loko a ta va sungulele ndzima leya vuchayi. Inaka minsito ku rhandzeka hi gameta kolo nkambi ya vhiki ya namuntlha hi rindzeli ka masiku ma landzelaka hi ta ku tisela tin'wana tilinaka ni nkambi yin'wana ka mintirho ya Radio Mozambique Emissora Provincial de Maputo. Bye bye loko a ni ta ma hlayisa hi ta tlhavi swin'we.

0: Marius e o tema Jamais, nos instantes finais desta que é a segunda hora deste período de emissão.
1: Instituto de Línguas, kusukela 1979, alava tela kutsinzekela ka wena. Swo swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona a dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, a ni tsinza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokoto Re, ka nhlayo ya 1960 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Jezekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
2: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki, Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe, hi nga ku pfuna hi publicidad. U nga titshechi hi fonele 082-31-05-751 kumbe 87-26-25-888. Ungatitshechi, u ta kuma humelelo ka swona.

Madjungula yanhlikani hi misoro provincial de Maputo ku hlaya Victoria Sithoi. Xiubyana xi hanyelaka ku xiya ta matshamela ya nkama xi tivisa leswaku ku ta emahlweni hi ku voneka a mpfula ya ku tlulisa mpimo ni moya. Matshamela lawa ma ta emahlweni ku kaxata swifundzankulu Maputo, Gaza, Inyambani, Sofala, Manika, lomu ka ha ta vonekaka ni xirhami xa ku kaxatisa swinene. Na swilitano minti Julia, mibandle veva ya kitiku kutivikela kati mhangu leti tinga tshuka kati voneka hikola ka matshamela lawaya ya nkama. Xiubyana xi hanyelaka ku tsutsumela vanhu lava kumanaka ni timhangu ta ntumbuluku hi lexi tivisaka leswaku kutani ku bekisiwi a matshamela ya ku yangula swivilelo swa vanhu lama nga ta tsukaka va kaxatiwa hikola ka ku cinca loku ka matshamela ya nkama lawa ma vonekaka. A vugan'wini bya siku bya namuntlha ku ta va ni mintlawa le mi taka vonelela a matshamela kumimbangu mi tolovelaka ku kaxateka loko matshamela ya nkama aliya timpfula ni moya lowukulu. Madjungula lawa ma paluxiwi ha muzhangeli wa minti Julia hi xiyimo xa doropa bya Maputo Eselina Muzima, lweyi a ha yengeteliki hi ku hlamuxela ni leswaku mintirho mi ta khumba ni vanhu lava va ha kumekaka kumimbangu ya vuzhuzheli ematutwini. Kulo nkama edoropeni bya Maputo, ka hali ni 10 bya mimbangu ya vuzhuzheli ni mun'we lomu ku kumekaka 360 wa mindyangu. Mintirho ya ta vujimi hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza, mikunguhata ku xava ku tlula 400 wa michini ya ku cambalata mati emasin'wini swa nga ndlela ya ku yangula a mhaka ya dandza ku yanakanyiwaka leswaku yi nga tshuka yi kaxata xifundzankulu Gaza ka nguva ya ta vujimi yi taka. Hi kanela hi michini mi taka yaveliwa ku va bindzuli va tizelaka ku masimu mi nga minkingeni ya milambu ya ku hambanahambana ya xifundzankulu lexiya. Na swilitano, muzhangeli wa mintirho ya ta vujimi ni ta vutshevi ka Gaza, Ersilia Kau, a tlhamuxela ni leswaku ku kaxi ku hambiwa ni ntirho wa ku yavela a timbewu ta ku hambanahambana leti tiyiselaka ka dandza na ntirho wa kone u hambeliwaka ku kumedza swifundzha ni mune swa xifundzankulu lexiya xa nyingitimu kati ku dzezo. Mune wa vanhu hi lava luziki ku va ku vavisiwa van'wana swa nga mhandzu ya mhangu ya movha yi viki kone emadambyweni ya tolo amatizi xifundzankulu 30. Movha wa ku tleketla a vanhu u humi axitiratwini wu va wu humbulukela ka xitiratu xikulu xi nga ni nhlayo ya vuntlhanu na tibidri na a faka wu sukela a hangoni wu kongoma doropeni bya 30 na ku one a faka ku li ni 10 bya vanhu ntlhanu na vabidri. Madjungula lawa ma paluxiwi ha Colin Peter a nga administrador wa mbangu luwa lweyi a ha tlhamuxeliki ni leswaku ku yanakanyiwa ku va mhangu liya yi ta va yi vangiwi hikola ka ku va movha a faka wu tsutsumisiwa hi ku tlulisa mpimo. Lava vavisiwiki kutani va kumeka mavokweni ya mintirho ya ta vudahu. Hi ku famba ka ntlhanu tin'hweti ni yin'we ta ku sungula ta lembe, xifundzankulu Manika ku voneki ku pumbeka ka ntsengo wa golidi byi bindzuliwaka loko ku fananisiwa ni mfuko wa ku fana wa lembe lebyi khalutiki. Mhaka leyi yi vangiwa hikola ka ku yimisiwa hi ximfumo a mintirho ya vukeli bya migodi hi Setembro wa 2025. Nkameni wa kone ku bindzuliwi 240 kg wa golidi, nhlayo yi kombisaka ku pumbeka hi 49.1% loko ku fananisiwa ni mfuko wa ku fana wa lembe lebya khalutiki lani ku bindzuliwiki 472 kg ya pfindla lebyiya bya migodi. Madjungula lawa ma paluxiwi ha Agustinho Robert a nga munyiki wa madjungula wa mintirho ya ku kombisa a mfumo ku xifundzankulu Manika lwa tlhamuxeliki leswaku hi maendlela lawa ku pumbiwa a ku hoxeliwa ka nhlayiseko wa matshamela. Makungu ya xifundzankulu lexiya hi ku bindzula ku tlula 700 kg ya golidi ku ya tlhasa vugan'wini bya lembe.
Majungule matiku mangwane ya misava maibjala leshaku matiku ya Amerika makungu hata kunikela kutiku ja Colombia mali ya 15.5 milioni jo madolari kuva kuyanguliwa amangu ya kutrekatreka ka misava hishimu sha 7.4 graus ka skala sha Richter loku kajatiki mimbangu ya kuhambana hambana ya tiku lejia. Nseketelu lua ukongoma kubekisa amimbangu ya vujujeli tamadela hambi vusijeleli. Hikola ka mangulei kuluzile kutachasa soshi 132 wa vanu ni kutula 500 wala vakuvavisiwa na hikola ka matshamela lawa mujangeli wa tikulejia Abelardo Spirella apa lushiki estado de calamidade pública. Lao mwingiseto wa kujanjeka vi majungu na hlikani hii misor provincial de Maputo. Jinjela mangwana, inkama uantoloveto.

O sol e dambuletri de chuva cana muito assim que letri como né kaká hashira mexa kujulisa nyanampimo com matelo hinkwawo ya xifundzankulu xexo kutani ha hita mahlweni ku xixuva a hi ku byi xuva dambu u sol tanihi ku hlaya ka Sizakel Matyombe hikusa xirhami hi lexi xilelelaka ha swi tiva hinkwexo swa ku a hweti leyi a hi ya ku va hi ntoloveto a xirhami xi thyasaku xiyimo lexi xo kombisa leswaku a xa lelela ku nga li khale i malanga ku swi jula na wone ma ta tikisa kutani na hi ta ka cinca buluka leswi hi nge ha hi xo xirhami xi hi kazataka loko kutani swi cincile oh hi nge la ku hisa ka hisa lomu tikweni kutani a hi londzovoteni masiku ya vugamu ya vuxika lebyi kutani byi lelelaka hi ku sa ku nga li khale matshamela ya nkama hi lawa ma ta ka cinca. Dzimuka grupo amanhecer loco vaimba ao chica de chassile kunene kambe ralelela.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: E 16 horas, já te conheço em Caruna, não vai com uma rungo e uma jambo a Rádio Moçambique, emissor provincial e a Maputo. Lhe pedirei.
2: Lipe lile maunga majambu ya shifunza nkulu Maputo masai wa Veronica Sidumu. Koska zombu rangeli watiku atsembisale shwa kwa tama senu kulavetela nseketelo akufaku ya kuwa shikola kami ganga kwa ambana ambana ya tiku. Geta chapu asamshele shwa kukuyaki waka shikola kuweka kulangutela kunene kuwa kufula mkandlo kwa wajonzi wakuma omelelo ati jonzwe nitavona. Nzeni ka swona koska zamurangeli watiku musumbuluku lo a xinhlangano chiwaka geta chap tiru komba ka kutita kakwe akuvekiseni ka matshamela manene ka ntirho wa jonzo xitiru xikulu ka nhluvuko watiku geta chapu a vulavula tolo xifundzeni xa Marakwen usimekeni ka ridzwe ra kusungula akuva kufambisiwa makungu ya kupfuxetela xikola bazi ka 19 de outubro a localidade la Bobola. Ima kungu makongo maka, akuyaka makumambiri ya shilausha Johnson na shingwe, shilausha informatika, shakusha isama book, laboratorio ni ingwana miminti. Nkameni wakona, primeira dama, avulina kona lesha kumakungu, ikuwona watsongwa na inkwavu, na wakumati Johnson kama tsamela manene. Muntu alfabetização uchiwaka Jonza Pusulani wa xifundzeni xa Marakweni ukombela nseketelo ngopfungopfu hi swilawu swa Jonzo akuva ku tlhavakanyisiwa mintirho ya Jonzo ka muganga Luwana. I xikola xivumbiweke lembe linga hundza na xipatsaka vadyondzi va muganga Luwana ngopfungopfu lava lumbaka nhlangano uchiwaka Sorriso de Esperança lava hikwalaka matshamela ku hambanahambana va pfumaleke tidyondzo malembe makhaluteke. Tani kubula ka mukombisi wa Centre Alfabetização i chiwaka Jonza Pusulani xifundzeni xa Marakweni Abida Abdullah na mbile swi va hlanganaka ni swikarhati swa ku hambanahambana mintirho ya Jonzo hi famba hi tindlela tinene. Mfumo wa xifundzankulu Maputo u kunguhata ku va lembeleli u sayina swipfumelelwani swa ku hambanahambana swa ntirhisano ni vamabindzu afasi ntirho wu nga ta pfunaka akuva ku yisiwa mahlweni ni nhluvuko wa tiku ngopfungopfu ka muganga lowu. Man'we ka makungu ma nga ta pfunekaka hikwalaho ka swipfumelelano leswi i ku akiwa ka bazara la ku gweva angodloza munisipi wa ka Matsolo li nga ta pfunaka aku tlhavukanyiseni ka vuxavisi ku fana ni bazara la Zimpetu. Murhangeli wa xenge xa ta machapu ni mintengo wa xifundzankulu Maputo Lu Jerjemo a hlamuxele leswaku ka nkarhi wa sweswi ku ka ha ri ku landzisiwa mintirho ya ku hetelela akuva ku hetiseka makungu lawa ya ku sayina swipfumelelano ka vukombisi lebyi. Ku vula leswaku na ku chota 20 ya masiku akuva ku landzisiwa vukombisi bya fasi xifundzankulu Maputo se xi amukelile ku tlula 50 wa vakombisi ni 20 kun'we ni tikomponi ti tilulamiselaka akuva ti kumeka ka ntirho lowu. Vurhangeli bya xifundzankulu Maputo byi lavetela nseketelo akuva ku pfuxeteliwa switirho swa ku cambalata mati enkongometweni akuva ku siveliwa mhaka akuva ku luza mibyalo loko ku ve ni xiwomiso kumbe ku cinca ka matshamela ya nkama. Swin'we ka switirho swi fanelaka ku va swi pfuxeteliwa akuva ku tlakuxiwa bindzu loko ku tshika ku voneka matshamela ya ku cinca ka nkama hi leswi onhekeke hikwalaho ka ndhambi yi vonekeke axifundzeni lexiyana. Makungu i ku va ku vekisiwa madyela manene ni ku tlakuxa vurimi ku va ku yantswisiwa matshamela ma nga vangiwaka hikwalaho ka ku cinca ka matshamela ya nkama. Murhangeli wa hubyana ya nyelaka ta vurimi ni vutsheva xifundzankulu Maputo Paulo Khosa a hlamuxele leswaku ka mintirho yi landziwaka akuva ku siveliwa matshamela ya ku karhata hikwalaho ka timpfula i ku nyikeliwa ka switirho swa vurimi akuva ku tlakuxiwa bindzu. Tatana mun'we a kumeka mavokweni ya maphoyisa tikweni la Afrika-Dzonga na ehliwaka ku va dlayi munhu wa vanhu ka vona vambirhi i maphoyisa. Yentelelo na Eduardo Figurão.
3: Holobye wa nkarhinyana wa maphorisa ya tiko ra Afrika-Dzonga Mlumuzana Firoz Kachalyam a rungula ku khomiwa ka munhu un'we xungetana ni ku dlawa ka maphorisa mambirhi ni vanhu van'wana vambirhi. Nakona ka ha kumiwile swibamu swimbirhi leswi a swi yiveriwile maphorisa lawa ma dlaweke. Mhangu leyi hi leyi vonekeke hi wa vuntlhanu ka muganga wa Roger Park nkarhini maphorisa a ma ya lamula Dzolonga. Lano ku ve ni ku lwetana lana ku feke maphorisa mambirhi lawa na hambi vamamana vambirhi. Mulumuzana Firoz Kachalyam a ha hlamuseleni leswaku munhu loyi a khomiweke a tiviwa hi ku rhangela mintlawa ya vugevengo lana nga karhi na a lumbetiwa ka mitirho min'wana ya handle ka nawu. Firoz Kachalyam nakona a dumise leswaku a ntirho wa xisencha wu ya mahlweni ku va ku ta kumiwa lava dlayeke khomela vanhu un'we ku leni ka vhiki ka vutomi lebyi voneke eka tindhawu tinharhu ta ku hambanahambana ta doroba la Kabo.
2: Muyingiseti wo rhandzeka, lawa a mahungu ya madyambu ya xifundzankulu Maputo.

0: 16 horas, 6 minutos e meio, Minturia Rádio Moçambique, e vula ikani kawalukwero, Verónica Sidumo. E como a tsunelila e tlela mahungu ya majambo Rádio Moçambique, mahungu e nga tama kuma e kupinda e nga ruwa 17 horas. E vai isungula e ndela leye xienga xingwana xa Minturia Rádio Moçambique. Xienga le xingata kunga na xona e kongoma kasimbi ya 19 horas na 30 minutos, nga ruwa Jornal da Noite e Cadeia Nacional, leso intrisano na Antena Nacional. Mintiru lei ita famba entela lei 16 horas na 15 minutos. Ita ngana kashi enge shoka ambanyi salavu nanga ikongo maka 17 horas. E 17 horas maungu, 17 na 5 ita mafambel. Nongo loko vula vula ita mafambel lo musitaratini arritwene la Alberto Langa. Ikongo maka 17 horas na 10 minutos. Hitlela ka ndzimana ya ku vulavula hi leti tiyelanaka ni swihundla swa vutomi. Hi 18 horas nhlawutelo wa mahungu, 18 na 15 minutos i nkarhi wa ku hambanyisela vunanga hi kongoma ka 19 horas nkarhi wa matimu ya siku ya nga data na historia. 19 horas na 5 minutos i nkarhi wa switiviso swo hambanahambana. Hi 19 na 15 minutos i nkarhi wa ku va hi kuma leti tiyelanaka ni nxavo ni nxaviso i nga mapublicidad xika mintirho ya Radio Moçambique. Hi 19 na 20 minutos hi hambanyisela a vunanga hi kongoma ka 19 na 30 minutos. Un carro entre Isano na Antena Nacional. Dipedine.
1: Mami, que integrante.

0: Ai, salute.
1: E dezesseis horas, e tanto aquela 30 minutos na 44 segundos, na cuia de aquela sungativa de sogaxi funzanculo maputo. INGD, a caralho lama, e tinjala em quatro, nem congometo a cucota cuia angula e xianta, e ela não lima tzameli, e a cubilha na catimfula, leti de sunguleque, a cubonaca, o sucala campunzo, wa namunta, a xi funzanculo maputo. Na kwenda ka leswi yelano ni mitlangu ya CAN ya futsal Mozambique atabela na Angola, Egipto na Tanzania eka xiyenge xichiwaka fase de grupos. Itsambisile leswaku radio vunanga, radio mahungu, radio mbutsano, radio mafambele lawa hi kotlanaka ka wona hi nkarhi lowa majambo. Hi longoloka na wena muyu rhandziwa muyingiseri u nga karhi u kumeka ka movha lowo. Eku Kongo ma ku tlhelela kaya. Hi tlhela hi longoloka ni muyingiseri wa hina loyi a kumeka ukaya ka mavholwa hikuva matshameli yenkama. Manono n'wanyana kutsongo ku fambele ka siku la namuntlha. Hi na wena ka xiyimo xolexo. Kwalomu ka mavholwa u nga kona. Kwalomu ka xithuthuthu va ka na u li kona u pfumelele leswaku radio Mozambique mpangalati lwenene. Hi patsana na wena. Tlhela hi vula boa tars. Ótima escuta! Singa vuyingiseri byinene liphelile.

0: portal das novidades.
1: Vaza o kombela ku heleketiwa nkerekeni mpela na slitano itzasej na 38 minutos Instituto Nacional de Meteorologia. Ayana kanyisa leswaku matshamelo lawa ya ku bidlana ku tsongo ka mpfula hi ku tikisa ni matshamelo ya ku yantswa ku nga haya mahlweni hi ku vonaka mpfula leyi nga tshukaka hi heleketiwa hi ku hunga ka moya ni ku dzindza ka tilo ka swifundza swa Maputo, Gaza, Inyembani, Sofala na Manica. Mpfula leyi yi nga hana ku ya fika ka 30 ku ya 50 wa mamilimetro hi mpfhuka wa 24 wa mahora, mhaka yi humelelaka hikwalaho ka ku tsemakanya ka matshamelo ya ku titimeta hi lana a lwandle la ka hina. I marito ma humaka ka Instituto Nacional de Meteorologia. Hi kongoma ka 17 hora xikarhi wa mahungu ya majambu hi ku pinda. Ringaka hi lulamiselaka a nhlavutelo wa mahungu a nga mbita hi kulukumba ya mahungu a Radio Mozambique i ntshima xifundzankulumapu.

Zasa zore jitandekela 43 minuto shungativa leswa kumundzuku a dropen la inyembani. Kunyikeliwa a xibedhlele lexi xikongomaka ku yamukela lava mamana va nga ni nkongometo wa ku ya chunseka kona hi vulavula hi maternidad mhaka leyi yi endleka mundzuku siku 12 ka agosto hi ku kongoma a ku tlangeliwa ka 70 wa malembe ya dropa la inyembani kumbe 70 wa malembe na dropa la inyembani li tlakuxiwile ka xigava lexiya hikona ka swona ku ta nyikeliwa a xibedhlele lexi ka muganga wo chiwaka Bairu Josina Machel nkongometo metona ku kota ku veneni mpela vahanyi va inyembani va tlangela ku hundza ka lesiku leli na va yamukela xibedhlele lexiya inga maternidad i 16 horas na 43 minutos hi endla radio hi ku nabyala hi endla radio hi ku rula hi endla radio hi ntsako hi kongoma wa hina muyingiseri ovala hi kumaka na ri kona hi endla radio hi ku va ha swi tiva leswaku hi nkarhi lo xirhami xibaka ngopfu swinene u navela ku veneni ku ni lweyi a ku kufumetaka lweyi a ku kufumetaka hi hina hi tlhelo bya haleni hi kona ka gandlati 72.3 eka FM na 108 eka Onda Media 90.0 Ponta d'Oro na 89.0 Lion Amagudi hi mupelisa hi ntsako lowukulu hi nge awupeleni hi loselaka va hina vayingiseri hi ntsako lowukulu li pelile.

inkarhi wunene ku va hi vula a wu peleni wa ntsako eka va hina vayingiseri va kumekaku ka mimovha yo hambanahambana van'wana va le ka swithuthuthu van'wana va le ka mabayisekeni van'wana va karhi va famba hi minenge kambe ntsatsi wa maphorisa u le loko u chayela u nga phuzi loko u phuza u nga chayeli loko u lava ku tsemakanya xitarati cuvuka seni ni seniya u tlhela u phinda u cuvuka hi ku kongoma ku hlayisa vutomi bya wena lipelile radio kurhula loko radio ntsako lowu radio nkarhi lowu wa madyambu i 15 minutos ku va hi ya nghena ka dzasa ore hi na ni njombo hikuva Costa do Sol a karhi a pipilitana na Ferroviario wa Nampula i ntlangu wa 13 jornada ya Musambola 2026 radio mahungu radio vunanga radio mafambelo lawa a loko hi swi tlhanganisa hinkwaswo ka ndhawu yin'we hi nga phephethanga hi nga susanga swi endla radio se hi li nyika vito hi nge hi radio Mozambique a yimisori provincial ya ka Mabuzi.

hina mintirho ya radio i khesemusi, ka hina mintirho ya radio i malwandla, ka hina mintirho ya radio i ku famba na wena. Tana hi longoloka kun'we ka malwandla na. I nkarhi wa mphensamphensa hi kongoma ku tlhelela ndzhaku. Vadyondzi va xikolwa va karhi va ti lulamisela lava nkarhi lowu wa chayile, va ku veneni va tlhelela makaya. Van'wana va ti lulamisela ku veneni va kongoma xikolweni. Vaya thekela a vutlhari. Vaya lulamisela vumundzuku bya vona. Hikuva hi fambisaka swoswo hi kongoma lahaya ka nsimbi ya dza South Orange, swi na lisima ku veneni mpela mafambelo ya hina i lilawa ma nga ni ntsutsu. I lilawa ma nga ni tswamba ni chukela.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Ingachelanga papa kambe switiyile tikweni leka Zasat Oresh inkarwa mahungu ya majambo yokuphinda arithwana lawa likwero hinwe shuvela vuyingisele dzinene lipelile.
2: Lipelile maunga majambo yashifunza nkulu Maputo mahlaiwa Veronica Sidumu. Koska zomurangeli watiku atsembisele swakwa ta mahlweni ku lavetela nseketelo akufa ku yakiwa swikola ka miganga ya ku hambanahambana ya tiko. Geta Chapu a hlamuxele leswaku ku yakiwa ka swikola ku veka ku langutela kunene ku va ku pfula mukhandlu wa ku va vadyondzi va kuma humelelo atidyondzweni ta vona. Ndzeni ka swona nkosikazi wa murhangeli wa tiko musumbuluko lowu a haxi nhlangano wu chiwaka Geta Chapu ntirho wu kombaka ku tihita kakwe a ku vekiseni ka matshamela manene ka ntirho wa dyondzo xitirho xikulu ka nhluvuko wa tiko. Geta Chapu a vulavula tolo xifundzeni xa Marakweni ku simekeni ka ribye ra ku sungula a ku va ku fambisiwa makungu ya ku pfuxetela xikola bazi ka 19 de outubro a lokalidade la Bobola. I makungu makongomaka a ku yaka 20 ya swilawu swa dyondzo na xin'we xilawu xa informatika xa ku hlayisa mabuku laboratorio ni yin'wana miminti. Nkameni wa kona Primeira Dama a vuleli na kona leswaku makungu i ku vona vatsongwana hinkwavo na va kuma tidyondzo ka matshamela manene. Muti wa alfabetizasao u chiwaka Dyondza Phusulani wa xifundzeni xa Marakweni u kombela nseketelo ngopfungopfu hi swilawu swa dyondzo a kuva ku tlhavukanyisiwa mintirho ya dyondzo ka muganga luwana. I xikola xivumbiweke lembe li nga hundza na xipatsaka vadyondzi va muganga luwana ngopfungopfu lava lumbaka nhlangano u chiwaka Sorriso de Esperança lava hikwala ka matshamela ku hambanahambana va pfumaleke tidyondzo malembe makhaluteke. Tani hi ku vula ka mukombisi wa Centre Alfabetizasao yi chiwaka Dyondza Phusulani xifundzeni xa Marakweni Abida Abdullah, na hambileswi va hlanganaka ni swikarhati swa ku hambanahambana mintirho ya dyondzo yi famba hi tindlela tinene. Mfumo wa xifundzankulu Maputo u kunguhata ku va lembe leli u sayina swipfumelelwani swa ku hambanahambana swa ntirhisano ni van'wabindzu afasi ntirho wu nga ta pfunaka a ku va ku yisiwa mahlweni ni nhluvuko wa tiko ngopfungopfu ka muganga lowu. Man'we ka makungu ma nga ta pfunekaka hikwalaho ka swipfumelelano leswi i ku akiwa ka bazara la ku gweva Angodloza munisipi wa ka Matsolo li nga ta pfunaka a ku tlhavukanyiseni ka vuxavisi ku fana ni bazara la Zimpetu. Murhangeli wa xiyenge xa ta Machapu ni mintengo ya xifundzankulu Maputo Lu Jerjemo a hlamuxele leswaku ka nkarhi wa sweswi ku karhi ku landzisiwa mintirho ya ku hetelela a ku va ku hetiseka makungu lawa ya ku sayina swipfumelelano ka vukombisi lebyi. Ku vula leswaku na ku chota 20 ya masiku a ku va ku landzisiwa vukombisi bya fasi xifundzankulu Maputo se xi amukelile ku tlula 50 wa vakombisi ni 20 kun'we ni tikomponi ti tilulamiselaka a ku va ti kumeka ka ntirho lowu. Vurhangeli bya xifundzankulu Maputo byi lavetela nseketelo a ku va ku pfuxeteliwa switirho swa ku cambalata mati enkongometweni na ku va ku siveliwa mhaka ya ku va ku luza mibyalo loko ku ve ni xiwomiso kumbe ku cinca ka matshamela ya nkama. Swin'we ka switirho swi fanelaka ku va swi pfuxeteliwa a ku va ku tlakuxiwa bindzu loko ku tshika ku voneka matshamela ya ku cinca ka nkama hi leswi onekeke hikwalaho ka ndhambi yi vonekeke axifundzeni lexiyana. Makungu i ku va ku vekisiwa madyela manene ni ku tlakuxa vurimi ku va ku yantswisiwa matshamela ma nga vangiwaka hikwalaho ka ku cinca ka matshamela ya nkama. Murhangeli wa hubyana yanyelaka ta vurimi ni vutshevi axifundzankulu Maputo Paulo Khosa a hlamuxele leswaku ka mintirho yi landziwaka a ku va ku siveliwa matshamela ya ku karhata hikwalaho ka timpfula i ku nyikeliwa ka switirho swa vurimi a ku va ku tlakuxiwa bindzu. Tatana mun'we a kumeka mavokweni ya maphoyisa tikweni la Afrika-Dzonga na hehliwaka ku va dlayi munhu wa vanhu ka vona vambirhi i maphoyisa. yentelelo na Edward Figuram.
3: Holobye wa nkarhinyana wa maphorisa ya tiko ra Afrika-Dzonga mulumuzana Firoz Kachalyam a rungula ku khomiwa ka munhu un'we swingetana ni ku dlawa ka maphorisa mambirhi ni vanhu van'wana vambirhi. Nakona ka ha kumiwile swibamu swimbirhi leswi a swi yiveriwile maphorisa lawa ma dlaweke. Mhangu leyi hi leyi vonekeke hi wavuntlhanu ka muganga wa Roger Park nkarhini maphorisa a ma ya lamula Dzolonga. Lano ku ve ni ku lwetana lana ku feke maphorisa mambirhi lawa na hambi vamamana vambirhi. Mulumuzana Firoz Kachalya a ha hlamuseleni leswaku munhu loyi a khomiweke a tiviwa hi ku rhangela mintlawa ya vugevengo lana nga karhi na a lumbetiwa ka mitirho min'wana ya handle ka nawu. Firoz Kachalya nakona a dumbisile leswaku a ntirho wa xisencha wu ya mahlweni ku va ku ta kumiwa lava dlayeke khomela vanhu un'we kuleni ka vhiki ka vudumi lebyi voneke eka tindhawu tinharhu ta ku hambanahambana ta doropa la Kabo.
2: Muyingiseto wo rhandzeka lawa a vi mahungu ya madyambu ya xifundzankulu Maputo.
1: Ikhane Veronica kuva u tshunelile wo hi hlayela mahungu ya madyambu hi ku phinda nkarhi lowu mpela hi vhathulaka hi kongoma laya ka nsimbi ya Zasat Oresh na kasi i Zoit Oresh nkarhi lowu hi nga ta va na hi kuma leti tiyelanaka ni nhlawutelo wa mahungu kambe hi nge se fika ka nhlawutelo hi nkarhi wa ku va hi kwehleta Albert Ulanga.
2: Fambela switaratwini.
4: Vikela vutomi byako i bya vaya kitiko.
5: Oyo oyo kanongono kwa mafambela manene switaratwini. Loko ngoma kukuva hi tsuntsushana melano ni ma shishimela ya minawu ya mafambela switaratwini. Nongonoko lo ukumeka mavokoni ya Alberto Langa. Namuntlha hi ta tsuntsushana hi mapasadera ni mastop. Ni leswi hi fanelaka ku swi tirhisisa xiswona switirho leswi. Murhambo wa hina a vulini leswaku ka tindhawu leti ku tolola ku vonaka timhangu. Francisco Sitoy, mapasadera ma vekiwa lomu ku nga ni masitope. Lana hi makhambi man'wani loko masitope a pfalile leswaku mimovha yi nga ndluli, van'wani vafambisi va mimovha va nyima henhla ka pasadera. Loko matshamela mayingisa xilishi. Hi endla yini na hi lavaka ku tolela xitaraka.
6: A lweyi a fambisaka movha a nyima henhla ka pasadera. O phoxa nawo. Wa baliwa ni thikithi. Porque a pfala ndlela ya mun'wani. Mutirhisi wa xitaraka. Xitaraka tito xitirhisiwa hi va movha ni va ku famba minenge. Na ni fambaka hi minenge ni mutirhisi wa xitaraka leswiya ni madiretu ya mina laha xitaratwini. Se i purisi luya wa movha wa khatisiwa a baliwa thikithi hi ku ve a pfale ndlela. Se hi khuluma ku hi masemaforo. Hi vona tinghozi tinyingi ti humelela kulu ka masemaforo. Hikuva nyingi loko a semaforo laha le verde wa yi vona movha ya famba. Mara loko se liya ka cordi laranja a nga ha mi voni verde a le movha yi nyime hikuva yi nyimanga. A gezi leli a li bala swaku wena motorista baranda ra marsha hi ku gezi la ku tshuka lita layita sweswo. A loko se ku layita lela ku tshuka na wena mfambi wa minenge hayi ku u nghena xitaratwini ku la ku nyima u konfirmara swa ku de facto va nyimile o now ilana u nga ta kota u tlulela xitarata. Leswi hi swi vonaka ke hambi ya hale ya marelo a beya u nghena wa ta bava yelweyo hi ku tsutsuma ava va fika wa mthuta e utome le luzeke lana. Se tsatsi ya ngofu lava ku famba minenge a ku ve va ti vonela ngofu kulu muka masemaforo. Loko ile cordi de laranja u nga ngheni xitaratwini nyimela ku ve li tshuka agezi u vona swa ku va nyimile va mimovha ke ili kona u nga ta tlulela xitaratwini.
5: Yok ku va kona va ku tihunda
6: vanyingi
5: vanyingi
6: a ya langena e por isso loko azaya ntsha leso akumiwa yena maphoyisa wa tshama hambe lembe unga fambise movha dia gordo ka ka kodi ku destrana se leso swi khatiso swa ku wa switiva na yena u ringa njombo a jweza nga ringi njomba dla munhu ina swi lavile mu stratwe.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 18 horas já te conheço em Carune, não vai a cumar saltelo mahungo a Rádio Moçambique, emissor provincial e a Camaputo, e o chuva lavou em que serve de nenel pelile.
2: Nhlautelo wa madzungula nongonoko wa madzungula ya siku dzin'wana ni dzin'wana ya xifundzankulu Maputo.
3: Lipelile mingiseti lwa rhandzekaka wa Emissor Provincial de Maputo, kosikazi wa murhangeli wa tiko a tshembisa leswaku a ta mahlweni ku lavetela vaseketeli hakuva ku yakiwa swikola ka tindhawu ta ku hambanahambana ta tiko. Vurhangeli bya xifundzankulu Maputo byi lavetela nseketelo hakuva ku pfuxeteriwa switirhi swa ku cambalata mati masin'wini kuva ku nga voneki ku luza ka mibyalo ya ku hambanahambana hikwala ka xiwomiso ka masiku mataka. Tatana mun'we a kumeka mavokweni ya maphoyisa tikweni la Afrika-Dzonga na hehliwaka ku va a dlayi munhu wa vanhu ka vona maphoyisa mambirhi. Leti tin'we ka tinhlokomhaka hi nga ta ti entelelaka ku fambeni ka nhlawutelo wa maringo lawa namuntlha 11 ka Agosto wa lembe la 2026. Mpangalati wa Veronica Sidumu ka ukombisi na Tomas Buruma ka ukavuteli lava minavelelaka vuyingiseti byinene. Kosikazi wa murhangeli wa tiko a tshembisa leswaku a ta mahlweni ku lavetela vaseketeli hakuva ku yakiwa swikola ka tindhawu ta ku hambanahambana ta tiko. Hi entelelo wa marungula lawa na Domingos Makalani.
4: Geta Chapu a tlhamuxela leswaku ntsena hikwala ka tindhondzo hi kona swi ta ka koteka ku va ku hluvukisiwa a tiko. A nkosikazi ya murhangeli wa tiko a tlhamuxela leswaku hikuva leswi swi koteka a ta mahlweni ku va julutela a nseketelo ku va ku ta akiwa a swikola na mbini swilawu.
5: A educação continuará sempre a ser o caminho mais seguro para romper o ciclo de pobreza. Nenhum país consegue desenvolver-se deixando as suas crianças para trás. Cada sala de aula que construímos representa menos desigualdade, mais oportunidades, esperança e desenvolvimento. Por isso, continuaremos a trabalhar para melhorar as condições das nossas escolas, valorizar os nossos professores, garantir mais carteiras, mais livros e melhorar condições de aprendizagem para todas as crianças moçambicanas.
4: Ankosikazi wa murhangeli wa tiko Fakanela ya Musambulukulu a bobola xifundzeni xa Marakweni ku fambeni ka ntirho wa ku va a khangula makungu ya ku yaka a makumabidri wa swilawu na xin'we ka xikola bazi ka xa Dzana wa Vitotubru. Kameni wa kona Geta Chapu a tlhamuxe leswaku ku navela kwaki a li kuva vatsongwana hinkwavo va dyondza ka swikola swi nga le ka matshamelo manene.
5: A educação continuará a ser o maior instrumento de transformação social, porque uma escola não é apenas paredes. A escola não é apenas um edifício. Uma escola é uma fábrica de sonhos, um lugar onde se forma cidadãos e onde nasce o futuro de uma nação.
4: E Musumbrukulu Geta Chapu ilwe aveke a haxa antlhangano wa kumulumba anga Fundação Geta Chapu na alintlhangano lowu kongombaka ku va ku seketeliwa a vatsongwana vamamana na mi lava hanyaka ni vulema ka ntlhangano lowu na koni ku ta seketeliwa mindyangu leyi mahanyaka ka matshamela ya ku pfumala.
3: Domingo Makalani ni xitshembiso xa kosikazi wa murhangeli wa tiko Geta Chapu xa ku lavetela miseketelo hakuva ku vekisiwa matshamela manene kun'we ni ku yakiwa swikola ka tindhawu ta ku hambanahambana ta tiko. Na ku endleka leswo, muti wa alfabetizasao u chiwaka Dyondza Busulani wa xifundzeni xa Marakweni u kombela nseketelo ngopfungopfu hi swilawu swa dyondzo hakuva ku tlhavakanyisiwa mintirho ya dyondzo ka muganga luwana. I xikola xivumbiweke lembe linga hundza na xipatsaka vadyondzi va muganga luwana ngopfungopfu lava lumbaka nhlangano wu chiwaka Sorriso de Esperança lava hikwalaka matshamela ku hambanahambana va pfumaleke tidyondzo malembe makhaluteke. Tanihi ku vulaka mukombisi wa Centre ya Alfabetizasao yi chiwaka Dyondza Busulani xifundzeni xa Marakweni Abida Abdullah, Nambi leswi va hlanganaka ni swikarhati swa ku hambanahambana, mintirho ya dyondzo yi famba hi tindlela tinene.
6: Hi navela ku va hi pfuniwa ku fana ni leswi ha pfuniwa hi vakunene, ku ri ha swona swa ku ministeri dedukasawu na mitirhisano bya dedukasawu ni swikola switiriyana leswi hi nga ka xone va swi kota ku va hi pfunisela. A hi na ma-difficulty lawa hi nga swi koteki ku va hi hlengela na vona. Nambiloko hi nga swi koti va nga swi koti ku va va hi pfuna hi ku hetelela. Maxipelimeni xa ku va va hi nyika ntambu laa ku swa ku ndzisanisileswi na swimotivi leswi endlaka ku va hi pfula hi ya phambeni hikusa hi ni vaseketeli. Leswi swi rhalanganyani swi hi nga va ni swona swa ku fikela vhanini. Hi vonile xikola fitiriya yi hi tsundzekela hi kusuhi leyi nga ta kuma ku tsema mhaka leyi swi kota ku va ku va hi continuara ku va hi tiza ntizikweni. Jani xi xi navelaka leswaku va va pariseli va swi kota ku va va hi tsundzekela leswaku va va ta vona hi kusuhi va nga swi twi a va bohi va ta swona hi kusuhi. Leswi va sosesaku hi tizaka leswaku ndzeni ka swikazato swezi ta kuma ku va hi dyondzisana na vona swaku ni ka swi kotisakeni ku va hi swi hlula ku sukela sexta feira ni ritolo segunda feira a hi lini ministeri de edukasawu leyi nga bohi ya valiara a va dyondzisiwa laha lana va nga suka na vanyoxi leswinene va swivonike swa ku eka kunene alhabrisawu ndza famba va tsala ban va hamba benki kona entawu na hina hi seketela hi nyoxa hi kusa nompoda le hina swa hi tihlayelaka i nyaka le van'wanyana vanhu va va va hi avaliyana entawu hi nyoxile hi ri ritati leri nga tikuma ka ministeri de edukasawu loko va bile va ta avaliyara va hlasa ku eka kunene a va dyondzisiwa uvezo va yamukelelani ku swambaka hi kona ka tidyondzo leti va nyikiwaka.
3: Murangeli wa Centro la Alfabetização Lichiwaka Dyondza Phusulani xifundzeni xa Marakweni na kombela nseketelo ka mfumo ni van'wamabindzu a ku va va yakela swilawu swa dyondzo ni ku va nyika swin'wana swigotso swi nga tlakuxaka mintirho ya dyondzo andhawini liyana. Mfumo wa xifundzankulu Maputo u kunguhata ku va lembe leli u sayina swipfumelelwani swa ntirhisano ni van'wamabindzu AFASI ntirho wu nga ta pfunaka a ku va ku yisiwa mahlweli ni nhluvuko wa tiko ngopfungopfu ka muganga lowu. Yentelelo wa marungula lawa na Steli Manyisa.
7: Rin'we ka maphurojeto lawa ma nga ta tumbulukaka hikwalaho ka swipfumelelwana swi nga ta endliwa ka FASI i vuyaki ni vufambisi bya Mercado Grossista ra Ngodlhoza lomu ka Matsolo, bazara leri ri nga ta tirhisana xikan'we na Mercado Grossista ra Zimpetu. Murangeli wa hubyana yi hanyelaka ta machapu ni mintengo hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo Lujerjem a vule leswaku ka lowunkama ku karhi ku pfisiwa a tindlela leti nga ta tirhisiwaka ka ntirhisano lowu xikarhi ka mfumo xifundzankulu Maputo na tikomponi teto leti va nga ta sayinaka na tona a swipfumelelwana. Lujerjem a patsini ku vulavula hi leswi bazara ra ka Ngodlhoza ri nga ta va ri nyika swona swa nga bindzu loko ri ta gama ku yakiwa ndzeni ka swipfumelelwana leswi nga ta sayiniwaka ko FASI.
8: Ngodlhoza aka mercado e estamos que vai servir entre postos comerciais, ou seja, vamos fazer a ligação entre os produtores comerciais, como é complejamento também de produtores. Neste momento, por exemplo, estamos a produzir muito tomate, mas com problema de comercialização, espaço comercial. Então, há essa espécie do mercado de peito ou um mercado alternativo ao de peito. Vamos colocar mais uns produtores a vender, vamos colocar mais comerciantes para absorver a produção dos outros produtores. Já temos esses parceiros para isso. Vamos criar algumas condições de armazenamento e conservação. Alguns frigoríficos, modelos de contentores, que é para poder, por exemplo, aqueles produtos que crescem com facilidade em tomate, se não se conseguiu vender, pelo menos podemos ter alguns espaços em que, enquanto são conservados, estão também comercializados, e sempre estaremos já a reduzir as perdas que temos estado a registrar, sobretudo olhando para o tomate e a batata, por conta mesmo do mercado para a sua comercialização.
7: Marito é murangeli wa hudzwana, e anhela katamachapu ni mintengo, e ximu xa xifundzankulu Maputo Lujerjem, loka vula himvu yelo, wakusungana kutira ka Mercado Grossista Rangodlhoza, nzeni ka swipfumelelwana swi nga ta sayiniwaka hi mfumo wa xifundzankulu Maputo na tikomponi ni van'wamabindzu ku fambeni ka FASI wa nyan'waka. Ka ntirho wa FASI, Feira Internacional de Maputo, nga ta sungulaka hi 31 ka Agosto lweyi, xifundzankulu Maputo xi amukele ku tlula 520 wa tikomponi leti kombeke ku navela ku kumeka na tikombekisa Maputo Provincia. tsundzuka ka xenge xa fasi wa nyanwaka a xifundza nkulu Maputo hi ku hambana ni mafasi manwana xina a pavilion ra xona lerikulu Maputo anga ta vana roho yeyeche hi ku hambana ni leswi a ta a swikomba hi ku famba ka malembe loma tipatsa swifundza nkulu swinwana ndzeni ka matende lawa mativuaka hi ntumbuluko
3: Stelio Manyisa ni swipfumelelwani swa ntirhisano leswi mfumo wa xifundzankulu Maputo swi nga ni makungu ya ku swi landza ni tikomponi ta ku hambanahambana ka vukombisi byikulu a nga fasi swi nga ta landziwaka ku nga le khale axifundzeni xa Marakweni. Hi le ka nhlawutelo wa marungu lawa Emissor Provincial de Maputo kusukela edorobeni la ka Matsolo. Vurhangeli bya xifundzankulu Maputo swi lavetela nseketelo a ku va ku pfuxeteriwa switirhi swa ku cambalata mati masin'wini enkongometweni na ku va ku siveriwa mhaka ku luziwa ka mibyalo hikwalaho ka swihomiso xi nga tshikaka xi voneka ka masiku mataka lomu tikweni. Hi tlhela hi rhamba Domingos Makalani ku va entelela marungula lawa.
4: Vuzengeli bya xifundzankulu Maputo byi kaze byi juletela timali ku va ku ta akisiwa switizo swa vucambalati bya masimu ku fambeni ka swifundza swa ku hambanahambana ndleleni ya ku va ku vhikeleliwa a swikazato hikwalaho ka swihomiso xi ta ka tshuka xi voneka ku fambeni ka nguva ya timpfula 2026-2027 ndzeni ka switizo swa vucambalati leswi swi ta ka akisiwa swimbeni hi leswi honeteliweke hi tindhambi leti vonekeke ku tikisa a nyingetimo katiko ka masiku lawa ma kaluteki a muzengi ili wa ubyana nyalaka tavudzimi ni vutsevi a xifundza nkulu Maputo Paul Khosa a tlhamxeli leswaku handle ka ku va ku juletula timali ta ku va ku ta akisiwa switizo swa vucambalati bya masimu nakone ku kazi ku yaveliwa a mibyalo leyi mi ta ka ve mibyaliwa ku fambeni ka nkama wa swihomiso a nkongometo tani u tlhamxelaka Paul Khosa

0: mova go gwedela nsalala bye bye
1: mabele ya DJ 88.8 yena hi mukwehleteke hi nkarhi lowu mpela hi khungana hi kongoma laya na ka dzanovhora xikarhi wa matimu ya siku i radio musambiki ina matimu lawa hi nga ta va hi makuma nkongometo wona ku venene mpela hi vaningela hi tsundzuka hi tiva leti ti humeleleke ka midlana ya kona leyo ka lisiku la ku fana na namuntlha Zoito na 44 minutos de Congo Bacantimbia de Novo Rei. Ipelile mpela, itisa só, e com rete seca.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 19 horas já te conheço, Carune, não vai como matimo esse com a Rádio Moçambique, não cavo e João Bata na Madala, loca em Baxiripo, caminhinha a Rádio Moçambique, Lipelile.
2: Matimu ya siku.
1: Namuntla hita tsundzuka kupfuluwa ka ndzelekano, awu ya vanyisa matiko ya Zaire na Angola, ni ku nyikeriwa ka vutifumi bya Chad hi mfumo wa vukolonyi bya France. Hi 11 ka Mhawuri wa 1989, matiko ya Angola na Zaire ma pfulile mindzelekano ya wona hi ndlela leyo ku sungula a ku pfuleliwa ku va vana va matiko hamambirhi va tsemakanya a ku va va landza mintengo ni mabindzu. Mhaka leyo yi humelelile ndzhaku ka ntwanano wu fungiweke hi varhangeli va matiko hamambirhi, José Eduardo Santos na Mobutu Sese Seko. Mindzelekano leyo a yi pfaliwile ka loko mfumo wa Luanda u tivise a ku va mfumo wa Mobutu wu seketela a vahlambuleli va UNITA va nga ha rhangeriwa hi Jona Xisavimbi. Ku lwisana xikarhi ka UNITA ni mfumo wa Angola ku sungulile nkarhinyana ndzhaku ka ku fungiwa xipfumelelano xa Alvore hi 1975 xikarhi ka MPL ya UNITA FNLA ni mfumo wa vukolonyi bya Maputukezi. Loko ku tlhavike impi leyo ya vaka xin'wana, UNITA handle ka nseketelo wa Zaire a ha seketeliwa hi mfumo wa xihlawulanhlonge wa Afrika-Dzonga lowu nkameni wa kona a wu rhangeriwa hi masocha a ku va u phanga Angola. Hi 11 ka Mhawuri wa 1960 vukolonyi bya France byi nyikelile vutifumi ka vana va tiko la Chad. Nkarhini wa kona ku simekiwile François Tombal Baye a ku va murhangeli muntshwa wa tiko. Mhaka leyo yi humelele ndzhaku ka mabulo ma veke kona xikarhi ka vana va Chad ni mfumo wa vukolonyi bya France lawa ma sunguleke hi lembe la 1956. Tiko la Chad li nyikeliwile mavokweni ya France ndzhaku ka nhlengeletano ya Berlin yi endliweke hi 1885 leyi nga haleleta ku yaviwa ka matiko ya Afrika hi matiko ya mpeladyambu ya Europa. Nambileswo vuphangi byo hetelela bya tiko li vonake ntsena hi 1920 nkarhi France a dumeleke tiko hi matlhari. Ka matimu ya siku namuntlha hi vulavule hi ku pfuliwa ka mindzelekano a yi yavanyisa matiko ya Zaire na Angola ni ku nyikeriwa ka vutifumi bya Chad hi mfumo wa vukolonyi bya France. Nongonoko lowu wu tsaliwe ni ku hlayiwa hi José Ariel Makwakwa ka vukhandlisi bya Tomas Buruba.
2: Metwile matimu ya siku. Nongonoko wa Radio Mozambique lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

19 horas 4 minutos 19 segundos impela ilinkarhi wa matimu ya siku lawu nga tivaka leswaku ku landziweni ka 13 jornada ya Musambola Costa do Sol na Ferroviario wa Nampula va ringarinile ha 0-0 ntlangu u landziweke ka madyambu ya namuntlha 11 ka Agosto lembe 2026. I ku famba ka mitlangu ya Musambola 2026 hinkwaswo u ya ka u swi tiva ka michini ya radio Mozambique hi nkarhi lowu wa madyambu. Hi ku nga hi kongoma layana ka nsimbi ya 19:30 nkarhi wunene lowu ha wona hi nga ta va hi endla hinkwaswo a ku va hi tlhanganisa michinini ya Internacional. Hi nkarhi lowo i ta va wa Journal da Noite hi kadeya Nacional. Kambe hi nge se.

Maungo ya usiku emisor provincial de Maputo. Muhlayi Monica Novela. Kufambe ni kanthlanwa tinweti ni yimwe ta kusangula ka lembe hinga ka lona. Mfumo u humesile mali ya kutlula 820 milhões wa medical akuva kuseketeliwa ma projeto ndzeni ka makungu ya kuhluvukisa miganga. Hikola ka malelei kuseketeliwi 18,750 wa ma projeto tikweni hinkwalo. Maungo lawa mapaluxiwa majambo ya ombiri lweyi kugameni ka nhlengeletano ya huvo ya vaholobye hi munyiki wa mahungu Innocence Mpisa. Nkarhini wa kona a vule leswaku handle ka mintirho leyi mfumo u seketele makungu ya ku pfuliwa ka mintirho yo hambanahambana ku nyikela mati ni magezi ka xitshungu. Bandla la Frelimo la tlangela ka nhlangano wa lavantshwa wa tiko ni mintlawa yin'wani yi vumbiwaka hi lavantshwa hikola ka ukulungeliwa wa unharhu lweyi ka siku la lavantshwa hi ximu xa matiko ya misava. Bandla leli li vula leswaku hi siku leyi la 12 ka Agosto Musambiki a tlangela ntamu ku tihita ni ku tinyiketela ka lavantshwa a ku qambheni ka mintirho a ku va ku hluvukisiwa tiko. Ka ndzimana yin'wana Frelimo a vule leswaku siku leli li kombisa lisima leli lavantshwa va nga na lona a ku tlakuseni ka Musambiki vumbani wa vana va tiko ndleleni ya ku kuma nchunseko wa ta vukosi hambileswi ka ha vonekaka swikarhato swa ku pfumaleka ka mintirho dyondzo vuyaki ni swin'wana swi nga tlakusaka mahanyela ya lavantshwa. Hubyana ya ku vonela ta matshamelo ya nkama hi vula leswaku ku ta ya mahlweni hi ku voneka mpfula na hi heleketiwa hi moya ni ku dzindza ka tilu ngopfu a swifundzankulu Maputo, Gaza, Inyambani, Sofala na Manika. Tsalwa la hubyana leyi hi yamukeleke mintirhweni ya hina ya vuhaxi li vula leswaku mpfula yi nga tshuka yi tikisa hi 30 kumbe 50 mm hi siku nakona ku yimeliwa ku va ku ya mahlweni hi ku titimela a dzongeni ka tiko. Hikwalaho hubyana ya ku vonelela ta matshamela ya nkama hi bandleve xitshungu a ku va xi tivonela hikwalaho ka mpfula moya ni xirhami swi vonekaka. Na ku endleka leswo hubyana ya vutsutsumeli ni ku lumukela timhangu ta ntumbuluko a dorobeni la Maputo hi vula leswaku hi lulamile a ku va ku tsutsumeliwa xitshungu loko mpfula yi vonekaka yi tshuka yi tikisa. Mukombisi wa hubyana leyi a dorobeni la Maputo Ezelina Muzima a vule leswaku wa ombiri lweyi ku hangalasiwe mintlawa a ku va yi vonelela ta matshamela lo migangeni ngopfu leyi taleliwaka hi mati ni miti leyi rhurheliweke xifundzeni xa Matutwini. Ku tsundzuxa leswaku dorobeni la Maputo ka ni khumela tindhawu ni yin'we ti rhurheleke xitshungu xi taleliweke hi mati lomu ku kumekaka 35 wa madzana ni lin'we ya mindyangu. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Tikweni la Afrika-Dzonga yi tlakukile nhlayo ya vanhu va kalaka va nga na mintirho hi 33.6% ku fambeni ka tin'hweti tinharhu ta vugamu tanihi ku vula ka hubyana ya vutsalisi la vanhu tikweni leliya. Mahungu ma vula ni leswaku hikwalaho ka tinhlayo leti i 8,500,000 wa vanhu va kalaka va nga na mintirho tikweni la Afrika-Dzonga. Ta matshamela ya nkama. Vaxiva ta matshamela ya nkama wa vula leswaku wa unharhu lweyi doropa la Maputo li ta tshuka li titimela ku tlula hinkwawo ya tiko ni 17°C ku landzela ximoyo ni 19 ncayincaya ya nga fika ka 21 Inyambani 24 Vilankulu na Lixinga 26 Beira na Kilimani 28 Tete 29 Pemba 30 kasi na mpula nga hisa ni 31°C. Muyingiseto wa ku rhandzeka lawa a ve mahungu ya usiku ya emisori provincial de Maputo rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto.

0: Angisetvalo Janjeka, oyoyo, emissor provincial de Maputo, a Rádio Moçambique. Namuhla Shangai Shiena, ikumeka ka nongonoko kasi umani, lanake hakunene nongonoko lo, uye lanaka nikuva hibulani ba nakuluzi hibulani ba yingiseti vezula ba Janjeka kam, akuvake hitiba leshakuke, kasi hakunene ivamani. Haleno stichini namuhla, yamukele zazana mamana, ingamu yingiseti mkulukumba wa stich. Kutani ke eswi avito hakunene dza munhu inga 200 kumbe kuva wa hakela xa ku kazi swa biha kuva ni nga chikwa ni hlaya swa ku haleno hina manyana kutani ani zvonwe ka hesa ku ata ti tshandza ha byakile swa ku kasi ke ata hi byela swa ku yeneke kasi
1: kasi mani
0: ehe ata hi byela swa ku yene kasi imani awuxeni mama
2: Zishile papai Natali Libombo.
0: Isso, zishile kunene minjani.
2: Ah, ipukile lomo itaka ekona kusulile.
0: Kunene. Inaka mama, ah, shivitiso. Aina kuba hishihlwelisa. Ehe, kasi mimani.
2: Avito nini Ernesto Simango.
0: Mhm. Isso. Mama na Inesh Ernesto Simango. Ah, switwa na kone hadzitwa. Avito la uji vumangu fushinene lo muka marato Sago Kuna babana Inesh Simango Kutane Izo ngweka hegu tiba so Ah kasi babana Inesh Simango Imane hakune
2: Mamane Inesh Simango Imwana dwe atualueke katiko Drole dra Mzambike dit Nitualue distrito da Gijama
0: Esa
2: Provincia di Gaza
0: Ya Tu acha que ela gostou assim nem?
2: É um ganho pouco ainda com bater. Ah, na banana que. O vovô não cola, colou só teu homem.
0: Já.
2: E logo cola na sua nascoquei.
0: Impede.
2: Mamãe nem esse mango, eu mano lhe atrai logo que. O acho morando o acho que de Google né.
0: Antanga isso é malembe.
2: Isso é malembe.
0: Já.
2: Nem atingiu se não conta com o salário de uma da onda nyama.
0: Okay,
2: na chomo. Ah, na chomo na ilha. Ni tralwe lembenyana da kona kolo mema, sa senta em kushkwal kwer koiza.
0: A khale zilene.
2: I khale ka khale pe.
0: Ya.
2: Ni kula nyana ndondra skola kwala kaya. Ni zane ku masibunda nyana da waya shkali la waya. Ni makumili ya mardozia.
0: Ya, ya utala.
2: Nan tsaglinya no kutsongwe hlethi ni gamin suka 76 ni bwenda tsamalo muka mapoto ni makwere lo nkulu nondle kama kweni yake
0: eso
2: lana ni zikini kula ni donza tindonzo ku tlasan karlo bon wa jitiba sa kuntanga lo i tlasile ya shansa
0: mpe
2: jana zana famba njula yana ka ku nga ta kona
0: ehe eso no kutane mama lo uta va aku tsaliwe ni kwako kumbe wa hadzimuka yana titsongo ta mahanyele ni yako a utsongwa nene ku zaku ya tlhasa a u mhenyanini hikusa na dzimo liko u khanda heki jana swi tsho ha hala ya heka ya mpfa hi mlusa ti homu mpfa ku diwa
2: a
0: nkulula mpfa ku diwa michewe menyingi bhela ya ku vana nwaka hambi wo mihla hi mavito rimeni siku hi nga ti mi tiva
2: kuti ni vhela pela
0: kuti ya kutani hi dya xihitana xo xiya xa kusukana ku wutsongwanini
2: mina ku kuleni ku nga ni ve n'wana lweyi ni nge rhandza ku yingisela vatswele
0: iswo
2: kambe masin'wini a hi tshuka hi ya kona
0: ya
2: mamana we rali lweyi a hi dyondzisa hinkwaswo ku ya masin'wini ku sweka swinkakatana hi nyika swipanelana swa switsongonyana leswiya
0: swa ku mi sweka ku swona
2: hi ve xa ku hi sweka misava a hi nyika nkaka a ku sweka ni nkaka lowu a gama hambiloko swi bava ku mi swekile vananga swi nandzaka njhani
0: ya
2: ku vo hi hembela jile leswaku hi ni kultura bya ku tiva ku sweka a ku tlanga a leswi a hi rhandza swona a ku kina hi leswi hi swi rhandzaka tini namuhla ku yimbelela na hlaya hikusa i ve kultura lebyi hi nga ve na byona kaya a va tatana vero i ve lava va nga hi dyondzisa va nga hibi kambe va hi dyondzisa na vanyoxile va tlhantlhekile hine vana va kona
0: a pfa va nghena gongondzwana
2: nada nada futhi papa yi wa nga tlhela ve ni xihena xa ku loko u ba n'wana ku lakaya ku nga ka khavani ni banana a kona xa loko u nga ri tiswa ka khavani hi kwini ni ka banana hi kwini a wu lahleka bali mapimu yake
1: isa
2: iko linyana zvako yandra nyana
3: kasiumani
4: akameni wako nyana ndona zvako amakulela yanka maholo ya nyana waka ha mahambanile ine chisimango loko atava asungule kuva kutani a tlokota nyana katsongo a hanyela dza umhanyana dzivebzi
2: imaka
4: ya
2: pela anamuhla nitolo loko ndo pimanisa eka kunene zwi hamba ningofu
4: zwi hamba ningi
2: kanga zvinyana utrongolo ine inga kula haone akune kuingiseta ngofu vatsvele ndrini ka kuhanya tanto pra escola tanto pra kaya tanto pra munhu ku tlangana na endleleni
4: isa
2: loko ku tlangana ni munhu a idondzisiwa ku mufushelwa mutiva a umutiwa uku dzishi
4: dzishi pe
2: enkulu entrongo zwiteini u tlhoti vana ku ndumulisa ndza nyakuli na ningana xisandru munhu dekola ka kokaya ku zwivela xisandru xingalikona loko na nikulile ni gamani veka ntombinyana ya ku vaja swivela na swithlavanyana ava ntsimbisa nambe hikuva ni bula ni jaha xitratweni vaku loko u bula ni jaha swaku swikona nga ta swi yencaka u ta huma na u no kule kwizwe mas vanga ndzisa ku xhunda lexi xi
4: xinza kona
2: e ni dzumuka nkarhi lowu mesmo ni nga suka nyana la ka un tombi dwa ritsongo ni hingena ka kukulu inga ku va ni vona siklu mestruwa
4: ya
2: va vovo kumbe vovo wanga komo a hali kone va ni hingenisa nyana a xhundleni va ni nyike minawu entawu hi kuli na hili nayo minawu leyo leswaku loko swi te tikazi ku ni xhunda xa xikulu lexi u faneke ku va u hanyaka xona

0: na loko ku nga kone
1: pontu a ku hamba ne leswaku nda khanela hi ku tibekisa ka kuna murara akana xichavo xa kuna murara kusa vana murara swoswo hina tolo a hina murara mina ni biwe nyana phela ka kutsongo maxina ku vengo ni ba mahala phela ni kwata njhani
0: so a swa hina maxitlheli
1: ix loko a ko va ni swiva masi maxitlheli a lola ku n'wi yela ni ya ku phela u ni ba mahala
0: ya
1: maxina ni tlhela ni va nyika razawu porke mina ni ve munhu luya ni rhandza ku va ni tlanga entan ku tlanga lokuyani vona va pima ka ku kula ka hina ka nkarhi wa kona swona swa ku nga ve kumbexana huva ni madururu
0: hi
1: matlangele lawa hina hi nga tlangelise swona na ku ve nada maswoswiswi a vatsongwana i nga vana vero hina a va ha swi koti ku tlanga phela exitratweni loko ku nga li beju loko ku nga leswa nhakisa hinkwaswo swi hela kulumiya majikhale
0: ene fuze a vana leswaku ha ha chava
1: nada loko u va byela hi ku chava va dya vutivi swoka swoswo chavisa ka swona i ncini swi tshamise ku yini xo lexi majina hi swi tiva ku chavisiwa hi byeliwa hi swingongomana hi byeliwa hi minchumu ya ku a xiveza u nga ta gama u yi vonile maxiveni ku hi swi yingiseta swa ku leswi va hi byelaka leswi i ntiyiso maxi vatsongwana va swoswo a va ha li na swoni loko wena u byela yena a ya ku pfulela komputadori a hi nghena ka inthanete a khanela ni inthanete a gama bata ta byela wena ni munhu wa kona a ku siku mr wal ni we dwensa ni we nada a ku endla swa wu karhi hileswaku ku ni fekunda sound ya wu karhi wa ta n'wi byela yini n'wana kwala
0: wena xa ku ta n'wi byela xona
1: a wena xona hikusa yena a dyondzisa wena ja purisa rizawu va gamaka va ku haya n'wina leswaku va ba xinivel
0: ene futhi leswi a ku byelaka hi xilungu wo vhela wa ku hempela wa tiva
1: loko a ku byela hi xilungu tlhela ku ina n'wana nga khani mambo u tlhela u hlekelele kuza u lima ri tilo vamanandzikaka u le apoyila we mumuni wa kona kusa a nga swi tivi u swi tivi njhe i rito bya ku nandzika a swoswi ku nomurara i nchumu lexi xi onhaka a juventude porke a ka na a ku
0: dondzana
1: vo tlhangana xikolweni ku ndozi ya nuzhaya wa swi tiva swaku ku ni ku nomurara majina ku ndozi 13-14 kiza a ku huva ni ku chava a ku nga na ku nomurara era por uma casualidade ku tshika swi humelela porke enfim imagine tinya ku lavisa a vanhu va kona vona maziyentelelo ya kona eyi a swi kala
0: hi swona swa kazata kutani a ni tivi bya mitizweswi ya radio mi famba hi nkama hakunene a swi tiva leswaku u n'wi yingise tinkulu ngopfu swinene wa radio Mosambique ngopfu wa emissor provincial Maputo ya a ku yingiseta ka radio swi ku tlulela kumbe swi ku tlulela kumbe swi ku tlulela kumbe we thakiwa kumbe we zola kumbe u swi kuma kwini swi sukela kwini
1: a radio ni ta ku ni ri tshukeli na nale ntsongo ni sungule ku yise a ku yingiseta radio hi ku rhandza a maprograma ya papa hi Falsido Vieira Manala
0: hi swona
1: Jona Chatwayo, Abner Mkavela, Gloria Muyanga. Futhi loko ni yingisela mavoice lawo a swi ni byela ku ni support ni tirha radio.
0: Leswi pfa u xovisa swona ka
1: makona. Hambi xikolo loko vo tshuka va ni vhuma va ku hamba notisiyari a va ku nawe va ta pena u ya radio. Hikusa a ni swi ndataringe Gloria Muyanga hi ku navela leswi va swi endlaka. Ni ve muyingiseti wa radio na nale ntsongo swi ni yingena nyameni. Então loko ku yi ku tlhasa opportunidade dza ku va hi ni facilidade dza ku ligara ja a no ligara kambe hi xihena a ni endle ku tsala swipapelana ni rhumela ni dzungula vanghana vanga a kaya kuma va nga swi tivi swa ku ni luya va dyakanyana hi radio a ni ti dzungulelanyana vanghana khale ka koko loko swi yandla famba swi yandla vula ni dzungulilenyana ni gama pronto hi ku kula ni humanyana ku tsongo maxina ni yingiseta radio ku tlhasana ni xa swingoni hi nghena nyamini ku fana ni namuntlha kusa loko ni nga na radio i ngi a nyanya
0: hi swona kutani a minongonoko ngopfu ya emissor provincial kusa tiva swaku emissor provincial a nga sunguli namuntlha
1: hi swona
0: ha ve nkama lowu mpfayele
1: emisaumbe
0: swi ta
1: tlhasainterprovinciale
0: swi ta tlhasa haleni namuntlha i nga emissor provincial
1: futhi ni swo swi tivi bya yi nga tave provincial yi to va provincia
0: Eu gostaria de ter isso aqui, lixo, linguine. Recomeca.

0: akaya kutani
1: hi swona
0: ehe kutani a minongoloko leyi mi ku nandzikelaka mi ku nyoxisaka kusukela kholomo lomo u pfaka kona na wingiseta radio ku ta tlhasa namuhla ni matizela ya kone u swi vonisa ku yini mama
1: A matirhelo ni ta tlhela swa ku hi development leti ti nga kona hi ku sala leswi i development swona ni va tatana mirhu i nga va papa hi rona xa cwayo mere i ku kula ka voni va kumeka xa i li va supervisor ya swona
0: hi swona
1: a ni nge hlaya swa ku minongoloko leyi mi nga kona hi swoswi hi mi bihile kambe hi ku ta ka kona ntshako pura hi buya haleno a minongoloko leyi a mi nga hambiwa ku fana na a hi hanyi mabuluku ya kana minkaringane inga swi thokozelo ne i maprograma lawa mani nyoxisaka hi ntamu hikusa ndzeni ka woni mani ku yaka mani ku dyondzisa wa vona ku ri example sweswi u likasi umani ha swona xana i ndlela leyi faneke ku va yi tativa munhu swa ku maxikasi yelu yi hanyaka na yena leyi i mani i minongoloko leyi hi ka kunene yi kulisaka dyona radio ha dyona swa ku loko i li ku fana ni swoswi ni nga swi longoloxanyana ntshaku loko i li ku va yi pfuxiwa yi hanya ha swona i ku hanya ka radio hikusa ngopfungopfu swi nyingi swi onhekaka lomu mindyangwini mai loko u li muyingiseti wa radio u ni edukadori
0: switsongo wa swi tiva
1: switsongo wa swi kota ku swi hanya u ku leswi va nga swi khanela tolo loko no swi cinca ni swi endlisa xileswi devi ni nga hanya ha swona u va u hanya mpela eka kunene a ndyangu kumbe wena munhu wa kona u yakeka
0: kunene hi swona kunene a radio ha kunene bya yaka dzumelisiku na kume mamana wa ku kazi wa ku pfa hehe matolagare a ni byela swaku ya eka dokodela va ya mi byela swaku hehe u nga ha dimakinina kutani leswi u fanele ku va u endla swona hikuva u yingiseta radio na manje u va a xava xiradio a ni yingiseta radio na manje matengisa umova ma hanya hakunene
1: ni va ni mi seketela porke mina yilo ni khanelaka loko no va muntu nervosa a swo ni vona swa ku anje ku khanela ni munhu no ti pfulela radio
0: ya
1: loko ku mpfana loyi va nge hi makwakwa ni mpfana loyi va nge hi livombo
0: hawu
1: ni mun'wanyan'wanyana va kotenyana njhe so loko loko wo va hlayetela va ta ku ni xikhela kambe a ku ni ntlawanyana lowu wa ku loko wo chayanyana ni muzika leswi u vulavula swilo a swona
0: ya
1: ni hleka noxe ni nga va ni ku i va ta ku ni phundzike maxi no hanya ka nkarhi wolowuya
0: hiswona hikusa loko ma khwelile ma yehla
1: phela va ma yehlisa vapfana lava na mi ndzi n'wana siku njhe u vavisa swa ku kasi n'wina mu va mani
0: impela hi ta zama na swo swa ku hi jula muyingiseti hambi hi ku swi hamba njhe u ta tatlhasa u tshama haleni ya yini hi tshamaka
1: hi swona
0: swa ku ta hini hi hlaya ke swa ku kasi va mani
1: wolaa yi kanganyisa ma vona mi vitisa mi swa ku kasi ni mani
0: ya
1: njhe na mi njhe u mi tiva swa ku kasi ni vombo i mani loko ni ta tlhangana na yena
0: impela hiswani mama hi swa n'waka hikuva hi ya mitenyela masi a vunanga lebyi u byi n'wekaka ha byona u byi navelaka ngopfu swinene swa ku hambiloko u li kaya va chika va byi chaya ya u titwa na u ni manyawu ngopfu swinene byi nga va byini
1: ya mina zandza hikuva ni nga na wena u nga mi xi tirhe swona ni kumbela gospel
0: kutani bya kwarikele kumbe
1: kwalikere na swi tiva swa ku wena yo nangaki ve ku phahla
2: Money.

0: Hakunene mkhosi wa kuranzeka usiwana leli hi makhambi manyingi hi kumekaka eka lona alifaneli ku va xivangelo xa ku va hi nyikela vana va hina a ku va va chada va nga se fikeliwa hi ntanga kumbe ku va nyikela ka vavanuna na hi anakanya leswaku va ta pumba vusiwana mindyangwini ya hina. Maendlelo lawa mingiseto wa ku rhandzeka a hi manene hikuva ndlela leyo a yi pumbi vusiwana hi makhambi man'wani yo yengetela vusiwana emahanyeleni ya hina. Lexi lavekaka i ku va hi dyondza tindlela ta ku va mindyangwini ya hina hi ri ni mahanyelo manene ndzeni ka leswitsongo hi bindzulaka swona hi vuyeliwaka hi swona. Ka masiku lawa hi nga ka wona, wansati wa rhambiwa ku va hloma mintamu leswaku a kota ku fambisa ndyangu wakwe ni ku va a hlengela ku hluvukiseni ka tiko. Nyamuntlha muyingiseto wa ku rhandzeka hi lulamisile a ku va hi bula hi michadi ya vana va nga se fikeliwa hi ntanga leswi vatswele va fanelaka ku swi endla a ku va ku siveliwa mhaka leyi emindyangwini ya hina. A ku va hi kuma leswi endliwaka hi mindyangu eku tshinyeni ka mhaka leyi hi endzelile nhlangano wa vamamani Amamu a nga Associação da Mulher do Amparo de Moçambique u kumekaka mugangeni wa Patrice Lumumba ka mfumo wa ka Matsolo. Vamamani va Amamu va hi tshandzelile leswi va swi endlaka mindyangwini ya vona a ku va vana va twisisa va tlhela va tiva lisima la ku va va ya xikolweni va vekisa vumundzuku bya vona. Na hi nga tateli marito hi ta nyika nkama ka vamamana Julieta Manuel, Luis Antonio Maendela, Arlinda George Nyaka na Katarina Pasqual a ku va va veka swifuva swa vona henhla ka mhaka leyi. A hi va yingiseni.
1: Ni mina mamana Julieta Manuel.
0: Mamana Julieta, inkomu swinene.
1: Ku kotisa mamana. Hi fanele ku va hi dyondzisa vana vezu a ku va va tiva leswaku va fanele ku va va nyimela nkama kumbe va kula a ku va va ta gama va chata. A va fanele ku va va tsutsumela wukati hikuva loko va tsutsumela wukati ku famba ka mikama swi ta gama swi va bindzela. A ku va u tsutsumela ku ya wukatini. A hi yona ndlela leyi hi faneleka ku va hi va dyondzisa. Va fanele ku va va dyondza, va kula, va tiformara. Ja dipos ka ku va va le bon, va ta ti julela wukati.
0: Le ka nhlangano hi ni vamamana haleno, hi ta bula ni mamana wun'wani xivutisi xo lexa xin'we. Mama, hi kombela vi?
2: Mini mamana Katarina Pasquale. Na ni khanela hi papele bya mudlere. Dza vatsongwana lava ka hlulaka ku chata na va nga se tlhaseliwa hi dadi. Hi ni kota vamamana hi fanekele ku hi tshindzeka kusuhi ka vone. Hi va dyondzisa swa ku a ku tsutsumela ku ya wukatina hi swa lisima. A lexi faneke ku xi pfuna vone ka vutomi bya vone i xikola na va nyimela swa ku na mundzuku ka mundlwana va ta va ta tihuma hi ndlela leyinene. Hi ku a swi fanekele ku hi nyikela vana ka vanuna laha hi ku vona swa ku hi ni a hlupheka la kaya. A ku hlupheka hi fanekele ku hlupheka na hi tiva swa ku na a ku hlupheka loko mutari dosedo hi ta humelela loko hi dyondzisa vana leyi. A na swinyingi ni ta nyika vamakuzi na vanhu va khanela.
0: Khani mambo hi ni mamana mun'wani.
3: Mina mamana Arlinda George Nyaka. Hi tlhelo bya vatsongwana lava hi ngaka na voni lani. Hi lwa swinene leswaku a swi heli timhaka leta ku va va hantla va tekiwa hi ku va famba va hlupheka a mundzuku va tlhela va ya buya a va ta ta yingisela a madispedza lani kaya. Ntawu hi khanela na vona leswaku a va dyondzi va tiformara va hamba va tiva ku va va ve ni a mitizi ya vona ya mavoko hi kona ja a ta ka gamaka a famba a ya wukatini. Hi ku sa u tsutsumela ku ya wukatini a swi humi khani mama.
0: Khani mama swinene hi ni mamana mun'wana.
4: Mina Luis Antonio Maendela. Khanela hi mhaka yo ya vana kambe na hi hlaya swa ku a vana a va dyondzi hikusa a mhaka ya ku tsutsumela ku ya wukatini ayingela le inene vafanele ku veni va donza para vata enja yini vata kota a munzuku dzavo ntenge va donza vatilulamisela a futuro anga u munzuku dzavo na ele acha ku vana donzani
0: Inkomo tani la ivuleka hakona mwingiseti wa kurandzeka hini va mamana Halenu mamana Julieta Manuel mamana Luis Antonio mamana Arlinda George na mamana Katarina Pasquale hilava hi va rambekenya munthla akuva heta bula hi mhaka leya lisima mhaka leyi ixanisaka ngopfu swinene emahanyeleni ya hina ha swi tiva leswaku masiku lawa hi nga ka wona ngopfu hikwalaho ka usiwana leli hlanganaka na lona ha tshuka hi va vona vana va tinghenisela ka mhaka ya wukati na va nga se fikeliwa hi ntanga na hi makhambi manyingi aleswo handle ka ku va swipumba a wusweti swo ya mahlweni hikuva swi yengesela a wusweti emindyangwini ya hina vamamana inkomu hi tlangelile swinene a ku va mu hi nyikile marito lawa ya ku sungula ku va hi nghena ka dokadokisano ya hina kambe xikulu lexi hi faneleke ku va hi xi endla hi vamamani varhangeli va mindyangu loko hi vona leswaku a vana hi ku saha kanyingi ni vo vana va tshuka va tinghenisela ka mhaka leyi na va nga kuceteliwanga hi vabyele hi va vona leswaku vana se va le ka ntanganyana liya ya ku se a fanela ku va hi makhambi manyingi hi kokanyana ndleve hi mikomba leswaku lani u fambaka hi kona a hi kona hi nga swi endlisa ku yini a ku va vana va hina va swi twisisa leswaku a xikolwe hi xona a nga tshinya lavumundzuku la vana va hina hi ta sungula hi mamana Katarina mamana Katarina a ti lulamisela mamana Arlinda hi nga vula yini mhaka nhloko mhaka leyi ni vekaka laha a ku va vana va hina va swi twisisa leswaku haka kunene a xikolwa hi xona yi nga tshinya la ku va va va ni mundzuku lwemunene
3: a leswi ni nga kahlaka swona hi swo swa ku hi ku a va dyondzi loko u dyondzile u kula u swi vona swa ku ya ni dyondzile swa dara ku va ni nga famba a wukatini hi kona nga ka fambaka
0: kambe a madonzela ma karhata ku ni leswaku n'wana u ku a dyondzi kambe na la kaya a kuma swikarhatu a swi tiva leswaku xikolo xi lava xapa xi lava mafixa xi lava makaderno loko n'wana a hlangana ni swikarhatu leswi a ku va a swi twisisa leswaku a ka kunene a xikolo hi xona xi nga ndlisima hi fanele ku va hi mu endlisa ku yini
3: hi mu dyondzisa leswaku a pfuneteli na yena hikuva a khoma swa ku khoma loko u vona swa ku a swi dari ku va a nga kumi ku a ya xikoli a swi koteki hi ku kala a nga na ku nga na nchumu la kaya ni nyima lomuka ku a ngheni na yena ka negosi na a lavisela ku a ya xikolweni a hamba kwatikeri kuza kumbe fiyosi kumbe i xamusa a kota ku va ku yini hi pfunetana kota ku ya xikoli hikusa ka nkama wa swoswi a mahanyela ma kazatile mabindza a ku na xa ku vevuka maxina hi navela ku a famba va ya xikolo i ku a nyimalaka ku a hamba ni gosu a kota ku va a ya xikolweni
0: mamana Julieta mavonelo ya wena u swi vonisa ku yini wena ku va hi mu seketela ntsongwana hikusa hambiloko a ni swikarhatu leswaku a nga teliwi hi moya lowa ku ha leswi ni kalaka ni nga kosigiri hambi mali ya xava purani ya xikolo va la ni hi xikolo ni ta swi mahisa ku yini
1: mavonelo yanga i ku va hi va seketela vana hi ku va dyondzisa na ku va hi va dyondzisa ku va va endla nchumu ku va na vona va ta tipfuna na hina wu va mamana va kona hi zama ku endla amedloro wa hina ku va a vana va hina va nga va ni ma-difficultadi a xikolo hikuva minkarhi yinyingi a vana va tinyikelaka vavanuna hi mhaka ku navela nchumu minkama yinyingi n'wana bya ku navela telefoni dzi nga ni munghani wake hinkwanto la kaya mina a ni na makondisawo ya ku ni nga mu xavela telefoni lebyiya maxi loko ni mu dyondzisa kumbe ku xavisa kumbe maperfume kumbe ku xavisa yini hi nkama lowu a kalaka a nga yi xikola a ku va na yena a ta kuma nchumu xa ku va a ri karhi a kota ku tiencela leswi yena a swi julaka
2: mavonelo ya nga vhela hi wolawo ya ku tenge hi va dyondzisa vana lava para va kota ku hlula kufana vhela loko vali ndleleni ni vangana amungana ni telefone ani xitensawu ani mimesha mini mama no kona ni swikoti ku muxavela lexi ni fanele ku muyancha ku mudondzisa ku nwananga ani swi vona ka hala mini ni nga ta swikoti xi ni fanele ku ni ku yancela nwananga ku ni ku dondzisa u pfula nyana negozi vaxavisa nyana swibuluzana swikuletana swikalisinyana u teka michumi lowu xankama loko a xikolo xipfuli xipfaliwile nga mafere u ti xavisela ka vanghana para xikota ku ku pfuna na wona ta tiyencela leswi u swi julaka mbilwini yakho na mina ni pfunetela hi tlhelo swa ku ni nga ta swi kota ku mu xavela telefoni ni dza dzikulu dza maxidzadzitsongo ni ta swi kota ku ni mu xavela para a kota ku na yena a khanela ka telefoni khani mamba
0: mam swinene a va vona vana va ni unavenave likulu tanihileswi hi swi vulaka laha i mhaka leyi yi karhatisaka ngopfu swinene emahanyeleni ya hina hi makhambi manyingi hi yona yi endlaka ku va vana va tinghenisela laha ka ku va va nga na mhaka ni xikolo hikwalaho ka ku va va vona swa ku a ka kunene munghano a ni telefoni munghano a ya mbala mpahla ya ku yini a ni masapati leya ku karhikarhi ku veti a vatswele va mina a va swi koti se leswi vatswele va mina kwalaho ka va nga swi koti mina ni to hanya kwalaho ka usiwana a usiwana loyi ni ta suka siku mu hikuva ni xo xikolo xa kona na xi vona swa ku a xi ndhawu a ku va haka kunene hi va tiyisa hi va nyika nhlana va vulile va mamana laha leswaku yin'we ka tindlela a nga va ku va hi va komba leswaku loko wo xavisanyana swidyelwani laha swi nga koteka ku va na wena vukhupukanyana u kuma mali ya u khwela xapa u kumanyana swimalana swa ku endla leswi ni leswiya hi tlangela ngopfu swinene va mamana kambe nakona ku ni mhaka yin'wana leyi yi humelelaka hikwalaho ka ku va a vana va nga swi twisisi leswaku a xikola hi xona tshinya la vumundzuku la hina ha va vona vana u nga mi vona mun'wanyani a nghenile ka mhaka yo lemu yi vulavulaka hi yona ya ku va hi mu seketela hi ku endla leswi endla leswiya kambe a jinga mbilu ya ha navela hikwalaho ka vanghano hikwalaho ka vayakelano leswi hi makhambi manyingi swi endlaka ku va mun'wani hambi ku baleka kaya a baleka hi nga swi endlisa ku hina ku va vana va hina va swi twisisa hi fanele ku va hi bula na vona minkarhi hinkwayo hi fanele ku va hi endla yini leswaku va swi twisisa leswaku laha hi fanele ku va haka kunene hi bohela mhaka leyi ya xikolo swa nga yona tshinya la mahanyela ya hina
3: a ku va yangula ha va yangula ha va byela swa ku va nga kala va nga swi yenci swa leswaku va nga hi xikolo maxi hi ku karhata ka mahanyela wa khanela laha u tshama ku khanele na yena leswi wena u swi lavisaka swona ma loko a huma laha handle laha a kumana ni vanghana a timhaka ti jika maxilwa na swona i ya helweneni vamama a ku na mbenyana a nga ta buyaka hi lwela leswaku a vana lava kumeka na va le ka xinyimi lexi hi xi navelaka ku va veka xona i ku ku va hi lwa na vona a ku na swimbenyana yi nyimpi nyimpi yikulu porke a mahanyela ma cincile ku hanyiwa swa ku karhata ka nkama loyi nga ka wona khani mama
0: mama na wena u nga swi kota ku va u vula xo karhi ka nhlokomhaka leyi ku engetela marito lawa a ma vuleke mama
4: khani mamba va a mhaka vhela hi yoleyo a ku na yin'wana hi leyi ya ku hina hi ti vekiselaka vana va hina hi lwa na vona hi ku tenge mu vona a mundzuku la n'wina hi ku saleli mundzuku la n'wina va khomanyana kwala ke ri kozi lexi kumekaka laha kusuhi xa ku xavisa kumbe swibuluzani kumbe xikalisinyani kumbe swiyo swo hambaka lexi wo hambaka xi huma xa dara ku veni hi xi ku pfunetela pura u landza yini u landza ndlela ya ku dyondza hi ku a ku dyondza kunene u ta n'wi pfuna mundzuku wa siku a ha teka la ku pindzuka
0: hi tlangela swinene ka varhambiwa va hina lava hi chumbuteleke switsongo a ku dyondziseni ka vana a ku va va tiva leswaku tidyondzo hi lona tshinya la ku helisa vusiwana ni ku vuyisa mahanyela manene mindyangwini va ka hina ku dyondza ni ku dyondzisa a swi gami minkarhi hinkwayo hi fanele ku dyondzisa kusukela andyangwini ndleleni ni ka tindhawu tin'wana hi kumekaka ka tona
5: nongonoko wa wansati ta ma swekela mahlayisela ya vana ni mahanyela a ta va swin'we ka leswi nga ta vulavuliwa ka nongonoko lowu
0: mkhosi wa ku rhandzeka ya hi tshinela makumu ka nongonoko wa hina wa nyamuntlha ka wona hi kombiseke leswi landziwaka hi vamamani va amamu akuva va helisa michado ya vana va nga se fikeliwa hi ntanga. Hi ta tsaka loko hi tiva leswaku nongonoko lowu u ku fikelile hi tindlela tinene, u ku tsakisile ni ku va ka wona u londzovotile xa nchumu. Hi tshembisa ku ya mahlweni ni nhlokomhaka leyi ka nongonoko u taka. Na hi nga se huma hi ta salisana hi vunanga la jama lowu loko a ku a hi tshikeni swivana na swikula.

Maungo ya usiku ya emissor provincial di Maputo. Muhlayi Monica Novela. Kufambe ni kanthlanu wa tin'weti ni yin'we ta ku sangula ka lembe hinga ka lona, mfumo u humesile mali ya ku tlula 820 milhões wa medical a ku va ku seketeliwa maprojeto ndzeni ka makungu ya ku hluvukisa miganga. Hi kola ka mali leyi, ku seketeliwi 18,750 wa maprojeto tikweni hinkwalo. Mahungu lawa ma paluxiwe madyambu ya wavumbirhi lweyi ku gameni ka nhlengeletano ya huvo ya vaholobye hi munyiki wa mahungu Innocence Mpisa. Nkarhini wa kona a vule leswaku handle ka mintirho leyi, mfumo u seketele makungu ya ku pfuliwa ka mintirho yo hambanahambana, ku nyikela mati ni magezi ka xitshungu. Bandla la Frelimo la tlangela ka nhlangano wa lavantshwa wa tiko ni mintlawa yin'wani yi vumbiwaka hi lavantshwa hi kola ka wukulungeliwa wa unharhu lweyi ka siku la lavantshwa hi xiyimo xa matiko ya misava. Bandla leli li vula leswaku hi siku leyi la 12 ka Agosto, Mosambiki a tlangela ntamu ku tihita ni ku tinyiketela ka lavantshwa a ku qambheni ka mintirho a ku va ku hluvukisiwa tiko. Ka ndzimana yin'wana, Frelimo a vule leswaku siku leli li kombisa lisima leli lavantshwa va nga na lona a ku tlakuseni ka Mosambiki, vumbani wa vana va tiko, ndleleni ya ku kuma nchunseko wa ta vukosi, hambileswi ka ha vonekaka swikarhato swa ku pfumaleka ka mintirho, dyondzo, vuyaki ni swin'wana swi nga tlakusaka mahanyela ya lavantshwa. Hubyana ya ku vonela ta matshamela ya nkama yi vula leswaku ku ta ya mahlweni hi ku voneka mpfula na yi heleketiwa hi moya ni ku dzindza ka tilu, ngopfu a swifundzankulu Maputo, Gaza, Inyambani, Sofala na Manika. Tsalwa la hubyana leyi hi yamukeleke mintirhweni ya hina ya vuhaxi li vula leswaku mpfula yi nga tshuka yi tikisa hi 30 kumbe 50 mm hi siku, nakona ku yimeliwa ku va ku ya mahlweni hi ku titimela a dzongeni ka tiko. Hikwalaho hubyana ya ku vonelela ta matshamela ya nkama hi bandleve xitshungu a ku va xitivonela hi kola ka mpfula, moya ni xirhami swi vonekaka. Na ku endleka leswo, hubyana ya vutsutsumeli ni ku lumukela timhangu ta ntumbuluko a dorobeni la Maputo yi vula leswaku hi lulamile a ku va ku tsutsumeliwa xitshungu loko mpfula yi vonekaka yi tshuka yi tikisa. Mukombisi wa hubyana leyi a dorobeni la Maputo, Ezelina Muzima, a vule leswaku wavumbirhi lweyi ku hangalasiwe mintlawa a ku va yi vonelela ta matshamela lo migangeni, ngopfu leyi taleliwaka hi mati ni miti leyi rhurheliweke xifundzeni xa Matitwini. Ku tsundzuxa leswaku dorobeni la Maputo ka ni khumela tindhawu ni yin'we ti rhurheleke xitshungu xi taleliweke hi mati lomu ku kumekaka 35 wa madzana ni lin'we ya mindyangu. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Tikweni la Afrika-Dzonga yi tlakukile nhlayo ya vanhu va kalaka va nga na mintirho hi 33.6 wa tipurusentu ku fambeni ka tin'hweti tinharhu ta vugamu tanihi ku vula ka hubyana ya vutsalisi la vanhu tikweni leliya. Mahungu ma vula ni leswaku hikwalaho ka tinhlayo leti i 8,500,000 wa vanhu va kalaka va nga na mintirho tikweni la Afrika-Dzonga. Ta matshamela ya nkama. Vaxiva ta matshamela ya nkama wa vula leswaku wa unharhu lweyi doropa la Maputo li ta tshuka li titimela ku tlula hinkwawo ya tiku ni 17°C ku landzela ximoyo ni 9, ncayincaya ya nga fika ka 21, Inyambani 24, Vilankulu na Lixinga 26, Beira na Kilimani 28, Tete 29, Pemba 30, kasi na mpula nga hisa ni 31°C. Mwingiseto wa ku rhandzeka, lawa ave mahungu ya usiku ya emissor provincial di Maputo, rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto.

0: 22 horas na 10 minutos, em Karoku vai Kuma Nongonoko Patima.
1: Kupatima. Bunandi Javunanga. Patima.
2: Ikuswe kashkuma moya shaku akuva hipangalatana inongoloko Patima Maputo 2026.
3: Itela kutatlako shava imbeleli ni vajai vashfunza mkulu Maputo ikola kantsantwa wavunanga.
2: Inyosha ngopfu loko u hi amukela hi lizandzu tani hi leswi na hine hi bindzuliki nongoloko lowu na hi anakanya wene.
3: Low, inongoloko Patima Maputo wa emisori provincial di Maputo wa Radio Mozambique, longa ta wingisaka amfukeni sonto ya vhiki rin'wana rin'wana, hi nkarhi wa 8 horas hi 10 minutos, ni kuphinda hi nkarhi wa 22 horas hi 10 minutos, leswo i wavumbirhi.
2: Kukudzimuxa leswaku nongoloko lowu u nga wu yingela ni le magudi hi 89.0 FM, Ponta Douro 90.0 FM, TMT, Canal 923, Casi Internet, Juletela www.rm.co.mz.
3: Kanguva leyi hi ya mahlweni ku va hi tirhisana ni maradio komunitaria. A radio komunitaria magudi u nga yi kuma hi 105.5 FM. Radio Comunitaria ra Kanwamba 102.7 FM, Radio Comunitaria ra Ponta Douro 92.6 FM, kama Radio Comunitaria la Honar Kawana Nongolokulu uyamfukeni onhlano wa vhiki rin'wana rin'wana nkarhi wa 17 hours upinda hi musumbuluko hi nkarhi wa kufana. Radio Comunitaria ra Xinavani 96.9 FM na uya kamfukeni tisonte hinkwato hi nkarhi wa 19 hours upinda hi wavunharhu hi nkarhi wa kufana.
1: Kuphatima vunandzi bya vunanga. Patima.
2: Loko hisa mahlweni vupaluxi bya tinsimu tiningenaka ka mpalisano lowu lebyi taka gama hi sonto ya 23 ka agosto yelwe nshaku hi ta ningenaka xiyenge xa ku vota loko hi gami ku paluxa a tinsimu leti hinkwato.
3: Namuntlha hi lulamisile 10 wa tinsimu no munhu akuva hi tipaluxa.
2: Kapa Boss hi yene akhangulaka hi vunanga Subida. Na imu jambaka kusukela kolo muka matrolo. Nkla ya vunanga ikize.
4: Ya, zwe kapa boss.

Wamugamo akuma akombisa munanga byakwe ka nxaxameto wa tinsimu ta ntlawa wumbirhi wa Phatima Maputo ikiteria muhlanga. Ata ile ka manyisa, lisimu rili dzingisa. Rinyikwe nhlayo ya 25.